0: na jalum sinas doro jawala nas dar jaw
1: kalbesun
0: aw marasa jang itinas jalumba na duo ke nas long nas bikal dingile tisu ngal amu ne le duo sianni asal long nas kit na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal ne ne real si jang ye na deng ne si ba maza uri di bana ngoto injwanan si yani real si jang bala men jwan si sare nga jam bala men jwan ile si ambu kuku yom do
0: amnes ala la la ina nga jwan
1: long asan injwanan si ba
0: ki bisara sin ja
1: ki bisara jaw na mening
0: egal si me in na malo ngelongal dok dokolan jurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyoy na ki tulle jurnyoy dok baye ina le akwa kulle tulle kindelinga marado ga ba jiti jurnyo do bay long zeina sa do erijang na jote ngalan si doroja
1: e
0: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri yana ma jiti yana ma jaga jata na ma konga tabu yana ma injo asa agi e kala do gora do bay nenge apa min doke nga tulle jurnyo ba le aba apa kina ma ikese maraba doke nga tulle jurnyo na apa kin ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasi
1: ye dual to leru nyuwe wala galal to leru nyuwe kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
0: wa
1: yani ati to leru nyuwe kam fingi dina kenga ala si mbiling ee ka to leru nyuwe na ati to leru nyuwe ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ilale kao kiti ana hata den kise yani aba kuro mungi na winga ba
0: aise kwa sunga kina ilangawe na akenyiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na du ina tani imbelen ala wel balan kuin alan kon idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maral yal apa ngana smay sem ba jitina tulle kan se tabu tuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na ka tulle urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe do imbelen ay pelanen kwa inel long wala inel long ire namas tebutina starra yalanki kwankena arana sare kwa kanyinga liana makeng alangi ridaje kebna ikase tulya bundi egena ikase bundi na toka kwanji nganele ri asam bagi asamba dua kebalge ka bagi fe ege liana maskeng alang deng anijal babbi mambas na kisense baye
1: musmuskade
0: koronga badiele na ba kisense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan liya kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye liya den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandiye wala mujtamandiyo na duobi duwan fi leke ke ngala sisi me alki borai na ala soy na isa songa tulle burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsi akit tulle egal na leya bas longi
1: den egal ile jurnyu aye tulle runyu masalan ile guaye tulle runyu e adin itaga de songa gane tulle ngurnyol hal yani dan worelin e kwa tasir sangai wala bang inen jurnyu eno ma kwa ngamma filanin gwal tulle marang worelin tasir sangai
0: ingis long ki sense kida ngorele kainsi na kote ile siminsi bakir sing kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabinga ko tari asko ba kwana men kama yal pilanin ko isbigil albat sa tuma to leri runyo lakin marra ina kama ba kala kuinse kal inen urnyo
1: yani jige aske ba aske
0: jige tasir aske ba bakwa gena na kirsina zeina al bele al yena masalin kama ba bele jirsun al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
1: jige jalo zeina le bele jirsun den talal dindo
0: na kangile egel kan dok dindo ake din talale ke ira namaki sense da en orre kwazi ki kuya sai ngwa asan den tasir kanwa attendance sokle alle yena jayna kul inen longa na ki arana sare bayena dokken akinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kul inen ngena man tini na le lompi elna ngwa kala sa hadwela ngwa kusi baw as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anisi kairenka jayna
1: asan
0: jayna ndora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogala se alan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsin wala ki kuyi kallu na mara asiras kay mende ngani asta
1: ne je jaba zainina worale mfila ngabelo na tasir ke zainial duoto wala gal dogala duoto ngi si jelu na jamaylin ko kurnyol inalon ba algi juela san ile duol len julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidiye le jagil aji apa jang nemi jijan na tabigen jana diere tabigen jana tulle ja maran ki kawe ti ganna smitil kaldi ganna singa ban anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan si moy wala dunin kilmu fuye
0: ki boray
1: jijan na ski mitil gi duwa gerin jallo
0: ki boray abas ji min dem ule wala den togles kitule jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke nas ngwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwaiba ile lombina kingase bajina ini kwa kula sankai dan sur mara ile duona malombin se denga nasitu lekelami na kie den ken dogola siki ile dorat runyo ji ato abajo an 15 jurnyo na ile dole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ile don dogola al ile don dogola bagil ay kurnyol nan nan sin enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lomba liye nas arreke den juru al don baruke lomping na imbelen alang inen na inen hen ile dual ki ile doranya na karo al wel kiro al kain tong alan dok in kurnyo na al ile do kenzo runyo ine ko ile aba pa nga baslon ki sense ile do wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lomba ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina in kwala ki in kurnyu he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba imeng dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa na ma ngwa ya ke jilo wala ile duong si jegila bas na ma jino jullo na jelna skin asin jama lan kilo ginenka
1: e gal ile na ma diko basi long e kur ken de de ingirse ngoy nu kwa a masalan utonga lan e duo dimbarale a kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tin tin na sanga ka ba in brazil ul ko ni kirsungo na in kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilon na ri jegila a na duongi na jijan na ile duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya nga si a sogote ugalen matisin girgingo fi a yendo security
0: si batba
1: idi na li a ken janga ba mberen alamba ki rabo duong ri jegila bayin kwa gina asin ke min din yo kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalu ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngun sunwa skering alki alwo re kwa kan ilalong alan eribe erisi e bizat zainina foringa ngirvingi zainina alki asiken na kwa alben skering ko gul alben skering jurnyo to len ke siminga alza son to len a iloleng no modo kwela lang kaungine ingwa e jurnyungo rheina laiba inalamba al duobulong e hasi ina uto songa ke no urtu to ngi di kweza san jawliti ki den surse je yasinki ne den surse e aining futotiel ne den surin den tulinga silong ne den kakiringa silong a iloleng al urtu to ngari men ka hoaiba dine sin kelngi a jurnyuwa songa tarai nal uto ngai alan ngate e apuwa si tihringya a illo algisiya ngwa al e joyingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwen walgal alantas ki dogolan a ile jirgingo na mayene sare yansi kafi na sare yansi tulle ngarin na yensi sare tulle uto tulle asfi na jundi na ko akirngai kaminga filanin dogolal tulle ke ile na madogolal ngwa kidan wara nan bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam fitawata yan dogola ji hata yem belin alan kiden kiden jurnyu watu le burnyo na tani ine ni njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kidan wara lin insisa son skan hata di dogola le ati juri na jingiti din surin ban jamin al oune ina ngiyangin
0: do alangi kwa kgile wa doni ati
1: uto nyetti ni kwe nema wele lenginwa in eri alkigo nuileng kajal wore do njang jollo tulele wala ko jojanski
0: ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirginwo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokenga banku manas jayin kayin na banku manas apanga jirginwo kayin yendo bang futo ke ayla jirginwo se namas tule kirgingol innama sasonwa domi wala sasonwa dari ine namaki kwela alang inkwa dayin orrele jayngale alkay utonga kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyela lanja inalji ajwa bati juri na tulejingi wala ati gutina tuleja wala ati ayuri na songo ngajizo wala kajizo
1: ayuri
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kai nas jalong se ki sense ki dora to le as kiren aba ba irin kawo anange kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri to le ingi ba irin ingi te aba orona ku imba ngali yalan kwa ni ai di ate indwa juri se so to le ingi na asa so ane pia na ining nas ku imba ngali to so an ate dok skas ki songo an na ku imba ngas ki imba dok ba wa sin yenga se awle asa kan ate ka gut a na ka gutule na na yinga ka yobela gusi do bonduna san awle alka gutule a na si yinga ritu sa na ma ina abakela lompin ken gute yangale abakena lompin ken gute yangale kela wala lompin de belele al urtu tunga ang ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi doje gil na duo el na jisi ane pia na alangi duo ngire tu sujam ji al lompin de ngani ina jaw den tulingi ji juritule ka jingi mara idin a jingi te ba alang jonas kwangiri kwangiri to suja malji inenjalo asa jijja ina yi nga saka imba ati songo age ina lomba asa jawleti asa ka an na biya sa bamba ati ilona de gutule ya wargal ati do erit erina ne ya ina lomba rang jena sinjo asa ka ayin na biya sa bamba

dofido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joinis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng el alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alle na joingi ke arandin kel mapis en na kaangu elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: Barfatay ki se urre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dukong itina sang dying bira tubong kousingi. Bara jamal donga gikani aljan na jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jainga bara tariw dog asikir jainga donga gani na bar nga ker nga alkiyang ko na irinyenge kwaso nga ke ingi sene kiyang ko na gis irinyenge marang kungi gis baso na aso gis aming kisense kwa kital ben na bago na gis remember na alu na kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siske nge ben na bago gise alkikan na dok daing aldi ila kirsing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asandi suri si injeim egel oto ndeng yomile ila juri nyungal kasi tule ila alge kasi kurnyol kasa kurro ang wala garal do sursi ngele gel kamana tu al dora aranga na tubung anni in nama do gol nang bara musala ang hindok no min kurron jani lay ko kidal kendo la tu lugul nyol no do gol kidal yang su tu lugul nyol al kurro la jani na kan yana sare ko kindinga ke ri gwa do kendo la si tu lugul nyol na kendo la si balle kae na kingalal yang azitu le kunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kalnga wala beilong al bele hone kirsing jago
1: ke borai na borfatai doktani kinga dokna ke koela lasin si daim bera tabun kago wala daim girsin wenal kanyan kirsin o ingis nong ki sense gi aba dogara si tulle jurinyo ki sense kurogena ikanya jainga tabu kwang irina gi kwandio al jain kisense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon irikwol al karralonginti
0: lo
1: karralow na kwaba kalweila utu si maraba lonas terbe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba ina mai lonna jain giaba dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebu kwale kisense wala jainga tebu kwale kuroskeni jigi kurrokanya na nyendok si kurrokeng na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na le boru nga boru le nyadoite na kel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwang king belenga al undula al kirsinga al duo pilan eripia wala al ila duo pilan ndeng usura kwe korona eripilan sitewa walgal na tirimbil tule wala kimpia wargala dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denja yin ilal ke walal eritule pia ati lona na talamhudi telefon tule ati lona eritule na fiya tirimbil lay wala ki kam sa don tayara lay na tewa kan dui na burule dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to yin ayba burukul malayin kinal kay dinen diye kusi kiwita na kel kamel ila du an pia ila na ma non al den utrasi kuroyini deng abankere ngi yana deng usura ali yesi kurnyol na manye na gut insi piana ates el na inesi piana ila lole mpawo na deng usura si kurro inni na deng suri kurro inni na deng mutama si kurro inni na deng boru si kurro inni kin kurro na manye na kwa kulsi kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti zemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na ki dayen wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritule man ne skindele aba wala gal hatta jeti ngi jolunga ila kwe tulya kurnyul ba wala gal eri ke no korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ana sare ila le so tulle marang aba jongane yigila dayen wore ko wala gal kwa nyetti ni ko en dedile fuyinge kil mangale
1: sa sonwa
0: idine duo deng barasi wala gal deng barang kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti aljin jami gal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense injin o sa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran intongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana yaba wayinga dor kera nang amina gena way kan wuyin sar kul man kilmangiti egal namakisi ense kayin kilmagena gitige na do di mbarasi eri tulle man nanga zindelimba kate aba egilana do mbara eri kwela tulle pe ana tebunje ka ire bay kilma so dor indere egal badilalang kurwana sin waya kay ineri asa so tarasi al jaw al awunas lompi kurunyi ne kilo al gis ani kaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din surin al dayin inaja in al dina masa so tarasi nama e 14 dik ani dik anas kelame ke gabalai e tuskende ndien dio tiktok le al kwa ke ne kolwe inama e borwal espanya kariya nama dik ke na ke na rising na e kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa so jittige aba di ndio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyin tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba nama imba inal duyin ke ngana gigen na anija namas hukumin biyar wargal kurunzi biyar ma baw maraki dain kayin burun wale dola kin garib wa urban kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritiya na kin kuritiya na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulela ya langis kise ta bunje wala abaku mena kise yense indosis kereli na kulle wa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru na dolle kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin mujuru insi gis tabun kanya al ila ngi na kiya tabay jegi lana duwe na telefon pia warganin do el na jumana arbi to le tewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bo nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil ma so jiti gal botay ngal al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka tabay dayon orewangi iri naka duwa tan na juzu in le urnyona ska alo in na ma tin ka dun suri ina wela lang irsin walang bar nga sade nga waki sense in tin juzu min le aliena kwa ngam ngal sakafa wala ada takalida ke bunia ke nal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan ko ndiya ba yake ba na ma ko naske yan kurta suruki na jittika in na ma yana sa suma jitti ki sense da inja ilalke na yana ila mun ko te ngalan tabun ko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala ki al kan dilingwe a surunga zis kurta suruki ni ilaye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga a na ma ka wala sangalun e ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalon asas e asamin gitin wala gal kilman gitin dulding ko dele jawla la haddi ma to ne ki kan a na kangi in gitin ko kulle wake bana ma kwa e mayan leke mun gi nan dai belen dia balakin marang basi tir jar na man tabu
1: e asoy ke borai e kangi na in gitin alke e dalding do wala nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding ko ye jittifia ale na ki erbet kami na kwa fuka nga sitan kami ale na lompi in dombare ale ke in nama dobi duos long ale na kwa kama ngal jitti nga nama ye na jitting ilar kwa kulle kari nama ye na min torek dik le na skaba ile jittinzi marra nama kanwungi na jiting dayeles kai na kwadi ga kai na jiting diele akeba kin kwa kan gut kawe na ile jiting si karakawe
0: ki
1: guti dora jawu sen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karon jiting ile tulle ala bana dobe ko lan jitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasal mai ami na ran bas jige ala ngai jonde balan kai injitisia na nan a do kan bas kigia na mai lot kai na ka jain ala ngai umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeka kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko inge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egal kundi good akerngale kenge namaki kain sina ngaming good inal baye anan kiki andu al baye na se na inal baye na kinga situ na surunga si ina kingba kain wongal kain naman kain abanga naman kia tel kela naman kain dogala al ba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba in gudi adelo na tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang inne ngane kana matebung am futing lo ngade yanai kinga su bindi na inne na tebung na do ki kwang kang na kwasi kallu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tulle ge na abakele dai ndiyo ki se kinga sero gis kere le tulle na ma in ine tebung am futing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yan alang reake na asang ring si kat kona sun sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki mudo a je
1: si e kan kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukan a kibriya kam ya aliana do tabus futo jang eri si nyame ngasa jalo na as jalo ba e kan
0: na mo nyama ter eri ne starai e kan a oto ila al ki dello ile kan al ki dello kan jurnu ngir sing oto do nin ke na nasin dogala gene ki dora korru mara awe ns duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni ki an jurnu to la bal mara ngaw bang iri
1: ku ba ze mara ngi ki na ngi ngi
0: e mungkin na ngi sim bacha gala fiya ina sim ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korru ran ma wi ngane sim ku do mbara e lo le se jwa a al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na ku asur nga zi kali gawe na aridin da rela nan jelu no koron ila ki sin gwa
1: e ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike aliana kwa fuka suluk kaminga jiki tasrufata al jay wal galal joel alanki kwa ang jay aliana ki ngama lang si bagi jang na alang si dali to le jang dali manga sanga jamba na kilma dok jinga lang to le kilma fuka sanga jamba na dok al udonga kany dok ali ting sabur kwela ke nama kul ka gal kwa fuka nga ma sulukiyata kin suluka na tane nama erike din shakhsiya din gerre wala din shakli al jayin mutaman dio alan kwa na kama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngur jamben ngana kelele aba gige na jago ben kami allah ba al ilaina ila na ani ba egal inama du din shakiya to fagure na kwa ki kunani ba nama egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le nama dok erike na dok adige kwa kwela nan izai ring musul kawya idara as jemba fashil jang nan do kalo jang lo ngadi yang na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle takadire ngala ngai fiaba anang is tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya dage
1: egal dai mutamale namu kikin si as kaimba nama ila yun ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamin asa jalo egal
0: asa jalo erin kares
1: egal nama yal jinjo abade do dogala si tulla runyuma abakele alang nesi kania wala san belen to lengil pilan jikin dogala si indora aljurnyu to lela iba al ilang alang ki indora jurnyu alang inegi ku bi kep ka ku indora to le urni bidi ngora la iba di kimbang ina bele malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal elu dogala ki na sa demo futo kai al ki borai na ingusi ba ni ka sa elu ni ba marra ingusi al jamaile alam onas ko
0: yalla ma su kwanin kan filan e dogala kan ya sa gyani ki girnyo to lengir sin dogala kan ya ta dikani ya dikke ga ne ri ko la lam fi ki kem bar ngan nya na jasa madi bang ne den iya sin den ba sin gen to ngo de shawren via ka asa erdi kan ne ki ku injaro inna ne nan kasa in ri si kalan wonin kasi abai lo ne ken si apa ngin lal ba na ma jena fi abas ken apa ngin lala baba ile ri sin ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa e asin ko ba e
0: ki gen alang zina al kawa ba warin ustu do ngang jurnyo to la jundi nes kwe ki kem bar ngang jirgi wo ki gen tongin ko an jirgi wo la ke na al erige ko la lam fiya duo falling isas belum ba mai di gen tongin zibel ma ni jirgi wo la ye ni jasi de ngang jwa ba jurnyo al to la ba mungkin na ni duo fal kelami filani ko ala nan fiya wal gal filani ko ala nan fiya wal filani ko al ko ala nan fiya jial ba kelani sa ngi tetter na musbi ji al si juiti ji ton hikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jan na sim mashagala iri jan na dola si ki dorotul la jurmi ba na ajuel pagala sin duo kere en sin kwa kindola ajunyu kidor tulab kwa egal nasi worren kwa na meliki dual eri lodi ngalji di ngwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma
0: in zuti na ma louna ye fina low yo ma balon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitil
0: e mungin
1: egal ya ganin kwe je pa na eri apa pe na mai fagen pe le ana ma ile sa kiren ya story kimba ngai nengin gin do galal inen ke ala ma janna ni dimenja
0: na ma janna ya
1: ya red tin egal atin ngi bele kelami
0: gi bedel da in egal kan ina gi duo insan go din sursi lo ile jawgudi mani jonet le tan ni dim lo jawgudi hal kiki gin ni dimon ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar lu da lana in bele oto ay ma min tori gi ni dim agin agin ya sa wal kai nes kai ngana kwazi kar lu da
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kai ngana kar lu da na ki kai sina kar kulo ato aba je gilal dai mboru derke ki din bagi na barnga kulim bagi al kai nes kel kame aba je gilal dai mboru derke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingis long al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri nas ki kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetinga al kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena inkere ila se galba jundi inna mo kul kangungi na ki tabungam futing erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin al itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikereng le khalas abade kel na engin na ma kai na surin den ngira ne kono men kwai atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ki kai
0: na ma kai na rimi
1: egen nas kai ngana riminga na ma sa sunwa ini ato na mayena kinga si jurunga lege ani pe na jurunga elinga na ni jundi na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulinga na bagi ringa ba na bagi ki ata bagi na nyuma na ore kwasi du nang riker si wala kisi bagi dik pina bagi ni ay ba egal bagi do kan se do koranga ke ala ngi ki bagi ja aba lo na jide le ritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kainsi na kinsi bagi kaw na ma gera nga gena karim na tuminga na iridu ite na sasunga indeninga na koteng alang gera nga kinsi kawunga na tule kande wala alang kafo na zinagi senka na yankwa gera nga kina sunga yana karimo egal alang bunya wala iridias kaimba iritule asa ya kaimba alang ba bunya torek dik nama kumana iritule diyas ya kaimba in nama sasunga korongi hile na ki kainsi na ki sense kasi ba sindong al gerib tisin wala tamanin filmi anas kain na utonga kini nisi kaw egal nama iriel nais domong tule ka wulio kataral inemba namaski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde ani sisa kirenka egal indarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliena da ile fago ate sin karunga nama ba ile ana me ate sin karunga egal ate sin karunga ki nama yenga na nyat daga ato ki da ngire ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa so sunga a bar nga dogal banna skel bam na bar nga al e banna bawgidi sunga tagati ni lo se alam futo kai na azan kalung na asang ingiu kisense ki al surin kan na dok kise kwa kelesista wa kaldi al e ki en dogola ki dora tulle kurnyol de jurnyu tulle enken koranga e ken tulinga na dok kise na mo dok kwela lang ingwa atonde sogle alan si ko kul wori kala aba ilong nas ding e rijanga wala galti ko jodi janas ding baragwa ina lomba lamba hadir inang e jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo bele su gudle ja na do ko awna ko kilalya kamba asa duo de mbarasi awnas e imbeleng ila erisialan si fal beleng nas den wujila beleng bi balon se ilal e uto jiti ko an jiti hata elki gana sigir singa duo de ko ke nas koronge asan jwa idi ne ki se ila se giye si jwa giye si rayanja ndi su rayanja ngi su lon fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erike nas nas genyo tu de sa ba jija
1: si
0: ki se ki lo na ma so nga go ila len ki diel fu to karin anam zo dai so kel kam ne kai nga nas dai mbera ta bun ka go
2: bi bay nes kel bam kain taringa jwe ngin derin fo rang radio le pour un yeding.

0: Barafatai a majiran bai Musa na suka yi wa na kai nga na don a gyan ne dok sunga a alan duin don a dili fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljan na jago na su dok kinse nga yin nan juwa na ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma nga simoge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilolin na ma dok kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabado ge kil musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai ngore je ngo na alang bam tulle bawo na alang sokote bukalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang di jiting si kering karakawi na dok asang yung kalung jurmi watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang wore si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lomfinto bung ki dora tu le jere na si yung kwa alki boray idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang wore tu le jahingi na mangye na oto illolin fago illolin na mado kwel kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwaba jola lan tori gele si yegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwel na minna bam na jabun na jono munin tubun ngaren jo asan usi sunga kumong na alang kain juru wala sunga ka alang kain kilma wala sunga ka na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang ore si kuru ay jani na asang ay jwa so katub ko ang kien jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing wala lang
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsumo dahing ore nga na kirsumo barnga ki nyeti ngal bang na skelbam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simu ay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalo nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asan orre si kago ine dayin tuskele radio samarle in tuske inalomba dayin in tuske kwa kulin yung orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya daldindi o tuske nga askamba baye ina na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nung alam puto berel kado yung domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam ana dok bar nga kina sa kalunga ba lobi lo alkaing auna bawar na diye le fago dok na burunga mere nya tinding asan kalunga le tuske kena burung keng taring ang rising nama dayen domong ate alie na ki dengin kirsungo idin kirsungo ala dokala ndeng jurnyungong dokala si au nas in kalung asan soka kaula kisense irin na ki karinsi kai nama dokala njurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balong dokala si abaki dora tule burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru elase aliyen ka indi ele dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebungere dok kul zati ati lona dok boru ila kwela lanke boru ker surunga kwa ngakawa do bang kwe ila jena pa wal diyen tong tule kurinyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa mburu ngai duitia na kien dokola kinal tule kurinyol baye na doktari ngasi inen tule kawe domo ngasi inen tule kawe kilok nama kwe eldayen orre alangisi ngwa dok dokola si alang auna ki tule burnyo dokola si kelsi bam kien alke in dokola dule si tong dok ki gorguras bauba wala ki zalas bauba utonga si alke inga ba kwe ti rigitipia auna dake jering nama sinjua in ritule alay ba ki dak as jauba wala ki bele zalas jauba ubu bele si uru as jauba dok auna si bele si ki simo jamin kwe si asang ye iwidile na ba dok inlong na bara jang na dok sejara jebung wargan na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba ki nkul alke in dok auna ting dokola ndien karra jau asa dogala jang dole na do kurinyi nga porre nga tong. Algi jika luena jikin si jau tore dok yon do bankawa. Nama do kidok dain do mga ina do kuyangis kago. Ya ina lomba ale ani duwa bi duwa nama kwe lalan peyate se jara yati ki. Ilaba kiri yin baje. Marra dok nama doke tingki bagi dogala ntabung al jang. Anan dok se kiri yin jau. Nama muitama na doka san kiri yin jau. Kisense donga ki kane sungwa. Ingisi nwa alki borai albo ngana skelbami. Algi yin tiri.

0: tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsen kayen aldinga kinsi iri na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tebunko ke bora gisa min sunga na mas tin kerle wala sokerle kaya asoi
1: aso gisa min asiker na bora fatai wore ko alba ngana skel bami ni ilole na mado gwela langin wa wore ko da indi lombot alye whatsapp inde mbot nesbiro balung lojor lojor is o sabe tise sabe o sendik os lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti alsibido ga balumba na biro sibalun ko kul radio samar al satellite le iri fago na namada ko la langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namado ye na bade ramzi joelingi ba ye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor in namado gwela ba jwela len jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kien ko iribagi na bua gisi duo ila ingis gwa wala garim ingis gane singwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njo ingise kidien tulini ne kidien e timiage albi ilong na ba e radio samarin deng yering na dogal bundu na bawgiti na aisa rimem baw na dogal gisko iri bagiti kise iloki ngasi sunwa tagatini azanki kwa kulin kalun jina ka ina jawabal kila kwa ga radio samar lege maran duo biduo na den donga iri jagiti ne kengis utonga rimem fi jiro indalang radio samar sibas iri jani ki bora gisamin na bora fatai na musdukaiti tulele.

Nana mak bele ding ingwa, ingwa dingwa, bele idal dele kada, na kanas kios tarini makelkam na kaingo, nama wede ingwa, ine lomvin den de modun kedok, dai majram bain ilala, lomvin gen de modui, alingro botros ila, ila dok, ingis kwa ine, mumino akia kwa al wong gen dokala kang, na lomvin bagi kau na den karikulu, ada in kalong e, lomvin kingodi, uraba kul ke tulangini, Nduwi ura kurki la e gini la kira mang erbel el dan tula dionis ura jiti nga via na duori kena kom na duori kena lil idal ba lil ba kona ke kalla na kidal ba kom ba kal kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero koma la nas in anale in tile bedo idi na kaza diang mungkin nang ina alba kagiru na aso ina ya so ana ide anale lompin den kwe iza alba ana akagilo ba na dembera denjaro wai ba komala na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu nagar kwa kai nanay kawe bagal ki subung kwa ongo na subung gen belanga rezingo na belanga gen si adrino aso ke dami barafata ke amen inzi kalung lombi kiwadi kurrogi inni alba jitimo ene bulo kurrogi ni adang adang ila tiendi kando kurrogi ni adang adang anay di kurronga jitimo di kurronga na woyngo kida unu kurronga na doki kilmagi simma vi irina dembele kain kilmaleke irina kain ken skilo reading ki dembele naki domboreng anaile na sala lolen reading naki kwa emberang ken naki kain keningen ken udongale na dok reading alang kel na kel masimo ka asoke za member fatais amen inzi balon do embereng ken kri kwa ile jiti wa mangen ne bule kulkin idi ngala balji katia ngaja na karda dengal katia gal anai idi na kain katia kalbe na uron jiti okoy la no duo bay juzang aba jiti juzong ba jiti ene bulo bang e de le jayo na ba te juzong ba ngal te jayo asoke za member fatais amen bel na kwa kul kay ngudo tengang lomvin dembele ilal den do morele rimem via na ile kuzungo kay ngil male ala lya lotale ilale kayo asoke za member fatais amen amen.

0: Bago, wunga.
1: Eh, kena man.
2: Bago.
0: Eh, tedo king ada yang goreng tarade.
2: Eh, bagi borai.
0: Ana dola ken dele kuita
2: ke. Kira ke dola kira ke ba.
0: In sabe asa beto pat ai ben delingi.
2: Ela ke kira ka da kul dia ka ing kira ke ba nyat.
0: Na ete do king alang dok daing goreng tarale. Alang se dok ayang adi kel dai lompin domborele. Na den kistimo.
2: Domi.
0: Na ete na makwela dombore somel tok.
2: Ewa.
0: Le kistimo. Na ine na ma domore somel tok sangal wela u na onga le kisingo na nama yani giska gisin gire nga
1: ya
0: di ya nama kamuna kila aya nga le kisingo
2: tumi
0: ina nama sine kunya
2: ya
0: le ala Saul wenga ala yenyanga na palestininga su urengi ye na namas debiti wa ingering orgosle ide Saul nama Derkwa liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kaini namas kaole na debit lekanya na ken derkwa lo na karikeria na ide nama diuti kaini na ine nama songatulei nama kwela lankin ayanga uing tirikisungo na nama kwela lankisungo king ayanga u kagis waliti amending
1: kin ayang au kin jamal gis wale dia engis wale dia al duo ke na Shaul kerini na maye na yang a palestine nga si jegilo na ma elnas elnas dieng gurise kwa kin kwazel olgos le umong na ma al e na den dio kwa kin si au ala kit ge na na dimbele si jizi dimbele le kerikule kinkwa aliyenge naka aangu diye ndiyo liringa is na ye nasela na kinge alang alding kering kilenge na ye ngal kwa kakiriage di eyi deyerenga alang taga kerol
0: ngayi wa tulay
1: eh.
0: Na dok ine nama mayarama zikiwa ineske na ya le tirikrisima dok
2: ine ayanga imbelenga ye shawu le nama malik anga na Daud nama duot anga azang ye duotulli anga ine ye albake duo al itinye idine na ton kuri kwale abu duo dike na kwa dengin tulle kirsinga ye ile duo siya kwelba idin yeba kwel sukurala ma dengin alba nyanga inderen kila palestini nga nama spie kawe nama zingange jija ula jitara Daud alila ina ila ke ila gosle ila firangan den nungi ide ye alba ile bele kelami ne kwe lalang alang alang dozi pu idi nga leke ngu donga tulle nga ke. Nama wei nga na ken kelde gabawa. Liringa is kila kwa alde mbele kelkame ila de lo Israel nga le idi ne shol Israel duwa nga dok. Nama zjaula na duidi na kwe lalang ane su kwe ngi. Anan dewu si kwe ngi na dewu na ila ke na den suri si pugo nga le ila jula. Ike ili ankara la le keri. Nama ila ngi na kwe alan jene yesi bulong nga ske ngudo nga na yesi ero. Ine nama yesi indela mbeleng ale duwa aba ye anileke. Aba ye nini na naton kuri ine kuri. Na naji gigi gal insi jami nkinki altulia nga ala keba ala jawa. Ye akwele baba kwele ala ngi jisima radu warifia. Ne sa ina kie ngudo nga kusenga fi. Ine nama sinye lambele nkwa aliti nkuri nga ke kie ngudo nga. Tarasa la keba alba itage na tulia nga ke.
0: Tulei. Na doklema kwele ala aya izdeko. Yani kiena kising aya izigiri mpia.
2: Kakisinga. Ine iz nama mbele alba. Kenge kidiye ndiwing elayin ki la dora hila lole al kerkera kain. Ye Shaul namad ding kiken tarngang ilong na Daud na kiken kwang ding ke na au. Al ding ke na au na yin na ke na yesikwel, Shaul yesikwel. Ide ila karale alye ding ke. Namad din kain na ke na ye Shaul kain sine yesu kwel asang ila kerkerle bulo alien kain kila tarungan diyo. Na ye dewu na ke keng kwan din si surjula. Keng de pukong karale na din dirigi ngaw. Idin na ila duo keng kwa kilal kila sade soa kain namas ila ngungi. Anas den sursi nela njula. Ine namas ina nambeleng jido gabay long na kinkuro itingi tage asaba rokoja nesjul na na derzi kirinjalo jajero na lompido kiki embang idinga leke kwa songage leji king itage no maraji lomping dora julong ji king gi banjo banjo tengo si yesi na mesindera mbeleng
0: Na na na taba na lombi kige.
2: Lombi kige.
0: Na yenda mo kien kuro sika putoi. Na lombi kien kuro putazo.
1: Ya yene
0: na. Na ine na mado kwela na wuto bale kan ine do bisitiru simo en lore.
1: Inye ine nes lombi kien kuro fale de al ji ala de mbele sejel na de ngu si jame la jaw ala lombi kwel. Ji king kuro al kwanya dingile songage iding na king kwae ngale engure ngage kwaze ngamena za kliki ka kanyal aza duo dale mafacing ke alamba ela jizi nifu na na dingu ala jitulela jaona njamena lomfini neni mbele na makwela langi jizi fu nanji aja mbale ese ke ngudo ale jidel ale udo jitin aza kala fine ba mbele alba ye kore duo kerala ke ba jizi ala mfu jigal ine namaseng ni jana itin lok darag le jong alang kiudo ke la se alanga fo bazang kiudo kwa zanya le jago mara jigi al ke lom fe bang idin al lom fe jisi ni jan tarasing idin na jigi udo tu la se jaw ala lom fe beleng lakin koringa ki nyedin ala kein akwela ba alang se duo ke na bele idirising ala ya kwel ba beleng alamba ele kal ala beleng na egal ke udo an jiti agena lom fe don azia fiba ila ye namaye na ye nga goringa kin akwela ba alaji utule jaw alangje
0: ye tulei taban inen tikiwo do yani yani kin ay nga sem paletia na kwa kurosis ki kurotare ka na ne kilompi militare ko na longa ding insan yani ye kwela sang impare ye so ka kiri
1: egal na ma
0: yani le ye lompi impare ala
2: lompi stilo yidi egal
0: Wala ganas deng ken der kwa ken na ki ngurole futoi.
1: Namas der kwa ngurole futoi ba salama ke der kwa ero yize. Lakin lomve nguro ke la leso age.
0: Nakin aya iskinasa yana agis pariti yana al lompi kai.

0: kin aya ngai ne ngis bale dia lombi alia da kurunyet kwale so wake no udon aze al nyet e ne jizi kinje ngale a den guriye alange nga jwaba al kuriki al jija na kuriya ki udon aza nyet dele tili a ji anan ai kakire jang a lomvile kakire ala jamba na lombi e ne jisi e tawana skin udon nyet ding tarasilong ji alandi zuru se njay enal ji a dulli jani lomfite wa alang lomfise bugi ja kese
1: dulle na ine do no kwela lang a wo a
2: dalwa
1: wo dalpale kanwi na na dogis ila aya onlasi gis den den tirurusimo
2: e ongale na men ko ye ide ken kulding ke la ken ke ken ania chawling ken ania no mas en ange Daud illa surjula ye asa illa ila lole surjula lompine illa ilinja asan surjul na jegil in alkerin erenke nakwel ka kafi ine daudin ken ken kwa kilal ken kaldega gen masengange in albalulahi la al illai ato in sok al ye nay lompiki ongasi jundi alang daing adusi kei iding ne ilalba bungo na kwel na toyongo na makari na nanolo roko piana ungo na yenki na lila kaimpu onkara na kalwe tiwing. Namasi mkwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kai. Ye ide.
1: Alan debe zikea.
2: La debe de alan shawzi.
0: Alan ti.
2: Shawzi ti. Ine debe da alye duo lompe ingi. Namasi egin jawla ye ilasi namo soka pawe. Sabo jawla namanya na bulo na ungi. Namandeng erinde nyilu bawa na beda. Na ye na soka alo ingo lawa. Nas no soga ba lompi no soga ini asang ilong al lompi askin beleng asang asenye ken kuru iu digilin dual jiki king jeja ninjuel ay via ni ding jejin to ngwalan si jey na mak era na keri ne jiri bulo na jungi ne nyu lu beda
0: na
2: aning lompi anilia anga ba ken doma kwali anga ba bam fuyi do na mangi nyu lu bide la bako elalam pu ko bam pu ye la in galal do ye do lompi ni na way nga sel lomban may ko asang awli Alumpi kuroswa gali yeye nem kuel kal mak ena mandeng deng rinilo anda na ya salingo la ba abas jawla ya samba iu. Ena mas lumpi kurofali di ayo ongal nama ina lambeleng ali duit elana na duit shawsi deng rinilo rinilo beda.
1: Na ine dok nama wela lang gua tawasi itir ingo. Yani alang kisem pali ya sana kuwa alumpi kurosi putuas kwa yani dua sa deng surti putoi. Yani hal ye udonga kila al ilonsa pirgin ka intala pila.
0: Kien kwa en anang ji alwa lompile uun seas jemba. Ye njame asa ji kuro kwa le songa jayen. Nama udonga jundu na jauna njame albaka ang duo kera lang impia inaka ala keba. Namas kwen kuro puto anan lompile as elba. Namaga le waka namaz adamba kwa ela alan duen sor kaya resa en kazi kanyenge dial. Naka nina ona kwazi kera. Mara udonga dinga kaina lomfi dele ji ananga ja tagasen juroba iding na lomwe ken kurosa soage
1: ye alikinga tpia
0: na ye ni kinga se te waza
1: ngal amala ki ala yizikir kulti na san ke udonga
0: asan de mbele kel kam idale ale beleng alang duwe nga ja mbal baka anga lomfile asan puto asan amba san ba duo king kurole puto ja baka ele bele tuleba ine ka ala duli a lomfing ela alang zi lomfin bele ela zi kela am. Alang ubali nga min ka asamba kalda ga ela wala kwa ala deru kwa kakiri ya gyatang ena nyet ka aduen suring. Aza yin kaze kano idi ne ka lomfegi jan kabang zi lomfile seje tulendi ayin na lomfisi wengi na den bele a lomfi ay beleng duele kakwel wala kwa ale kakwel alang kwa kawal. Alang ela bele se udoan tulenga se kawal idi na lomfi ya in beleng ji abajwengi duele kajipe ane. Na kakiji kan tin bitin idi na yetewa akwel balande tin njonde ji ala duwo u jitisi jaw yonde bange asanji jem allom fike bazin u de la yena ji zata ben kaliti idi na ji as jaronga bela allom fin kuroge na mansin jem lom fin ken kuro al sazonga ge kidala ge balan jin jam na san kaki ka kwa der kwa taga tas le keria
1: ay tulei na ine nama itiri karin nas dain kaim morning akel kam wala ga dain tombulin dak na ine nama duri kwela ngis ya
2: ye kay singa wuto ba
1: ay tulay wuto.

0: tule ko sai aka baka
1: kamar da ga ba
0: eh ba su dom tiya
1: eh na na magal kanji aya na le kinga na makwela lang dan aya oseko yani na den tirkisimo na ki na singin aya ngrisimo in aya aigis paliti
0: in aya kaga den yirtumo in aya embelen albakan namaz ila tale duo ala kana unya na daud kirini mas jaula na elna in duo ti ta na den boring sabase beda na ala chaul kana unya na ma elna beda na ye dok as lomba na ye kana unya ine ne mise en fale di gi ala jay na na en jaminal da gi kuro jeng na gi din sur les futo ja na lombele futo ja mba sa de galamba jay na ma jawya na duwala njegi ala akeba azangi injalung kin kurwan nan ai sonage albalom fengin duge lom feta kurro kwa nyedle sonake na udalaji jawe asalon idin naji banja na maski kin kurro puto jaw sare na majawya na asjalum ba irilaji sijebia idin kin kurro iteng itini jitjebidi lakin lom be tagajebia skebidi na yeni ye jitewa nan he jitipya nan udo anya dinge lomfenge na yegefia alang zidin sure tinga jaim bakal bakan buker alal dole ka kire ala gaba idina lomvike ala yiziete wa na kinga jan sinya ding sai long udala jijaw azang unas dele unseje
1: ye na ida sai asadem bot beta
0: eh
1: yani poyala
2: ha ye unya ye kenga na unya na mai ela na mai kwasang dembo dila bet asang impali allon fi kurro so akengi ay jana sa jeyma ba namang
0: impo
2: do bo dili
1: ngeba na boting ribeta tulay na dok ine nama kwel alan dying aya anila kawo osondigle gidi duli gis giren ba ay dying aya nzi
2: ine osondignes ki giren a ide asa boarding eribeda ye do no pine nkwa ofo animba lom fin kurung erenga angaba ka ala wel balan ujiti a idina do lompi mase ale lom fitule ka ala wel ba alan kidu ndonga erigiti a idin na ale lompike ide na man kwa aninye nga lomba lom fin kwa nga ile dozi dal bulo basin kuiranga
0: si
2: no emberengal has na jumong na kalom fi ngue ang na lompi ngunka wel balam udunga jitti a idi ne lompi yei na tulengan tulei alle be ekiki denki den ko en kuro masin kuro ala wel balam du ndonga amingi na du arigiti a idi na lompi alle ki den ko en kuro masi kene leune yei
1: tulay na dok ine uuto ba alan fi gis tirgani in ayale ay in aya ay gis belen alan yani alan ki kaka
0: in gis belen ki ala kayin atan kuro lombeng ile kelgin idin na lomfi ye ya kuro kelan de le kwel idin na ba kuro lomfi le ajo yenge ba din wana ay lonka kirai ba abaye long nak jin uze ala jaw ke lom fin kuru ina jaw duo azentas leke akeba ananga delinye din keng dale masi dorol fia iding na lom fi keng kuru songage ji aba lom fin keng keng kuru le jana ke lom fin kuru tare jaw idina lom fi tule na ba ke keng kuru tare jaw ji udon jitinase anjaba idina indwo ine uji tizi pakada vya ba idina lomfi mbelengela uwalji tiala jaba. Na aza kwaze nywalu utule kawal. Na ye duwa zido kwaze ingaz belemba alamba iru na selembeleng. Alama bubawaze kwaze ke beles beleng alomfi nkwaye kwa insi alanga kaba. Na ji alaja uina aljitina jau. Ela enke enkwa nama ke belen ke enkwaze ke enkwa nama yese ela enkwela. Na ela duwa alaji njame lomfi nkuro dile tari ala fieba. Baye kanaza kwa ninja tokdik banja nama ki nkwa kela. Amba nama nimiro kabialu wala jide yang ranja ramba.
1: Yakena jiba lompi zisejen. Yani jiba zienes ke enkuro ya.
0: Jiba zke enkuro ya na ke enkuro pa kie bayin. Na lo bilo alaba jija enke lombe enkuro pa kie bayin. ananget kwa kiribiro bantu bazen yoro lombe bese rangi ken kuro
1: zena sa dan borumira
0: egal na sa dan
1: yani kin kwa min sene kamin ay a a piringa wenga tise lena
0: kama kain
1: kinaze kama kiriwe na kwa nwa koyon dio kin lakin bas kain ana kin
0: kwa ba kain na zan haja ga ba idina lomvinde nguzi ya waji njwa lomvinde tare jaw a ay wanja ba banja na majiru lakin lomvie ken kwa ze a bas jan nan kwel kisense idimba kwela zan ki lomvile unse kain da udo waji tin ase to ka we a yedo lomvi na malomvile kola kwa mala lomvie ro ka jitin abe sin to ga jawe
1: ya ila ne taban ye jo ne kwa zu kwel ye ne pia kwa zi ne insense kan to so kwel
0: sa so kwel
1: ne lomba yala ye en longola ne ne lombi en longola ne sin kwa kar ina na wese ji fi la la maran ye a ye den jengal undul jaz ye melo
0: Yes, in Jemba.
1: I don't know what I want to see a caribou.
0: Eh, say, Namay,
1: and a year long dig a woo, Dorba.
2: In the village, say, eating a lumpy in qua ca dulci al a eating a la valangi, ho jiru. Neji and the ninjiru, as an ajagaba eating naja dumokaang. Neji namaski kinkuru putojang. Kinkuru walanga pialba mara, elalgi a jelubazo kuroke, ca alken kuroang. Al soke nam fago ne zigisi twengo na dok asanga jage ba alambay nanke idina rei al uzungal kana uzunjala jamba il namay ne nelam pali di jegil delding na ngalom bal dain ditini delding dinen ko nyet na kele na kalde na kalde idina du na wudo nyet kawe na mukutingul dok asanga kagia nan koyongan dio kay nan kutingul sakage idin na lompin kuroge na songage
0: pendat
2: ine namadog nelangi ki asal lompin kuroso ma kan la lompin kurosi kelma kel
0: voilà
2: idin ne ki on asi songa ge kwel alin ki doge si nelan kweni alin ne ki on asi inen grengel
0: bat lompin kuro ine sa songa ge bat
1: to le meran ben a nama dok ine tir kan dan tan bolan dak de kelkam lia nama dok kinga a nakain aya kin si kabun a na tabun si kawsi ne tir na kiyene sin tan bolan dak digya
2: ye kan nagisin a wodol ba
1: ay too late

0: Ailon ato mwen dagin.
1: Ay, sa zon demele an wat.
0: Na namaga kwera san dokta bungi tiri kawsini, dayang aya tamande. Ay, na kagil in aya gal aigis beleng.
2: E kani menen sabele ko wala.
0: Ya sabele akawa.
2: Ye sabele akawa.
0: A kwezi.
2: E. Ine sabele ni men kwa ye dout ide namaz jawla na ken keldegasi bele toke ini si mwona zin kwa alan kijiti akaba ile duo eri marang asa bawla dayen anin diyo na buro dayen kargamin diyo ini nal kuro
1: nkarale
2: na kwa nkarale na kwa na zese de lo kundi idi nga ba ide kungul ya jine dompi den duldi na aba ide kungul bang ila duos jawla nama ela alkwe na aba duo ela algi eri bang injwa asan din surzi jayi ide nama kewa nga bunya ide nama koraba jito nga ini nama sen kwa aki imbelezi al kundi ndu se ala ko ba mbrek bine ela rangi kiyo nga sipuna na ke yo na mungu mana ungu na de nyilu anda asa ya jawla ba biasa bawla na na nas de lo kundi ye na mas jawla na de kenkel de gaba de njej bawa na se si de lo jundi te bungi reng iding ale lompi ndeng den ngane den do mundui na kwel ba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: tulei na ine na kwela nang dire ke gilwuto ba
1: ine
0: kargis paliti
1: in kisenze engis paliti ji duo ala jeng na duo elnes u jitin pia na kwela ndi nguri u jiti pia ji ese jiti asjaba ba ja hu ji ese naske lomfin ke nkuro ke male jo len a ke belesimo idi na kwa ngame na belesimo nu mezi de ndulo rengel alama jen nas bele tulle jirsingu wala kan se delo ila ala de ngiri ala ngi tv ala ngi junde na ki doras kir jo le a alang yese ki king kwang jiti aja ba yese azan ki dora tule jo le a azan ye iu king kwang ndi wala nga ga tule ka ze jiti dogala ka yo ba iding na ala el ne ndu bulo ade ne kweli ngi ala mvu idi na ka ba yense le mu mala mba wi na ya ala el ala ya pui ba alwe taras njunde na ba u pe azan iu al yedo kazal da lombingen kurosur ke ala uda jiti ala fe ba ludo atu lan azife
0: tulle meram bain anas dog in ayandeng mana inangis jua na namakwel alang uo darpara kaumi naskin ayang yani ayatise wala tamanna
2: tamanna
0: na lewe na dig namas kira gis girenja yanama kaumi ayina de mana kigida ilong
2: yang ine nas tamale kong ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le zikwela lan erona ni ding nyulung eribeda na body las beda nama nyanga na sinkwa na kenge sinkwa biasa bawla na ine den kara de le kuro den den pugon korgo bi de na corona konas de lo kondi ide azaba jawle na kiken kwang irie deudal kiken kwang se jawla na corona ilong ye ine keringere nyi lingola sina na bulo na kengu donga yenga geba Albas jawla dawut ne do to lay na materia na ma nuy kerin jawna zin kwa shaul na materia ye en jawl na ma nuy kerin jawi na ma jigila alba jigila na mastani fi na sin kwa na ma pin na sin kwa duin kuri alba ye jigila al duin kerin jawi jawl na jigina do chaul kwa na nuy kerin jawna zin kwa duin kuri dawut ine na ma kikurgo ongo alba kikurgo ongo ngayngi bagi inni ide alba jegile na dawut ki kurngo ongo ki de ngoji surule na shawzi inne lampia namaz in kwa dawut al ki kurngo ona sina kwa namaz in kwa shaul namaz in kwa al idi ngungi neji kwa belenga keljam alji kwa belenga keljam ka ala welba alangi gisi aw ka ala welba alangi gisi aw idi ngung na lomfin ken belengasi bagi elka sok in aji jolu na lomfi kasi ding legi spago na ka ala uringa lan duin donga ago si na jisi ura na kanan kergab ay jina jangano jungya ine
0: ay
2: alka ay alangi udonga jitonga jawba idi ngay la ka jisi udonga tulenga ani
0: tule meramben na inang si gis kerkerja na ine etene magal dain tini tirki agini na nama kwer alan duri gis juma bia
1: tule ya kagazungum asoi kuringan kuri jiyang na kuru anya di se jijau na nyedin dindong akin kwele lenga kusenga le jano na kurukin sitareka na kayen juru anya dingi tarasen jauli ala mudonga tule anka ukid alji juel na kusenga karakain na kwa anya di se jano na jitingale karajawe na umel gizi kikin kona na dingwe kona la jazo ngodongo
0: na ine dok lumo kwela san duwe di giz tombele ndak digja alang yane daeng tinne dake pagan agin
2: kaisi nga uudul ba.

0: Warre kwa donga gikani na kuela lang dain donga diele fago ki tuling na ki joingi na ki siminga nina albasa balumba na kundul na gis domo kundi ine oto na madoktani asikir kainga na barasaba lang gidonga ini idine ki ki donga janis kauliti liana mo kuela lang ko nadok kain aldinga kini ingirsingo al iya mare na arusing risinga na tongin diyon jago.
1: Donga yani orre kwa nse are angalan duin donga kwa kulia fago na doksing are angalan kwa kulka kira daubang na kiboray.
0: Tulei oto na madok daing aldi in al imbeleng yani al aldinga tulle nga kain tongin diyo ini ingirsing ine nama aton de mbele nama imbeleng sungwa takati na laiba alang iya marengki arus

0: Adien jain ko jo jangale kein wala gal alang korngaling kein marang al ilong dien janingi sur asa kanyingi alang ki tulingi na alang ki simi idina in u alang yani kwa u is lo togle kol aba duo in inen in deng ereng e kilma apas ke ba na ile duo kilma apas ke ba songa tarai alang kwa e lo tog kol kisiming na ko je janga bulal ba ilalong ine e yani jong lotok algis iming alam bo kul kisiming kang wala imbeleng alang iting dele ko je jaka ngidina abo kimidel do en kamnga darling e ki udo sur do gal iting ko je janga bulti ha jago
1: e to la ena enal ba ja jawaba e ayi jirgun wana ke daldin dio yani bas jitina to leke na iya maren ke arus dog dien jang al kain dog ba jitan akai na tulanga kain na bulitia maraki ko la lang en ko dien jai le alang si ari kain ena zai yani jirgun o dien itala e bal jirgun o yani sunang i ditinim maran dog si insani dio ke nan sin dog a orren ba gija dio ke idin na gi al arus jang na tonker le gio ba elon dog alang ko si bagija na dog alang gi ser muhabba ke din ben ki kila tongin ken kwa ne gi dogal mare jan na arus kele dog ba elon alang si ki tulin gitire na magal simon den ko embon akit utanga ken na imbuli ya ze gitanga dog ba mbon na mastaraz ba ngalom ba alang bi mbo alang le girgun si bande ki sato
0: e bara fatay inal bije joba e kisen si yani longa dinga ning ke ning inka masalang yani aruski marin lo to ko laki marang longa dinga ning ke na hatta ating lo to ton to glia ke imba basin yani ko je janga ke indien tasle marang nama wala ning wa hatta ti lo to ke na ton to glia ke in wala gal ton to glia ke imba e yani iya ki ko to rig din tasle aslom balang yani ko je janga ke nadok abakangi na enjoying itulle insingang bagi ka algi wo ini nalgi lomfi ini kisense enjoying al ine kwa inu ali long alan enjoying ke na alan jigingo ke na alan simiyo ke ndien tasle banjamal je lake maranga mingi lonna yani surnga si inkanan inu inalba mare na mare gal banjarti ingal delin ko ngalba arusi namas agingi yani kinko je janga singa agingi aba
1: ese kidin bele edin na aljijelu nan dogal ki kelu arusinke mare engalon balen dien tasle yi ko joje kayin inal ba ya jaba nan jamin yani arusal be longa na kwe na mare gal be longa na iya na madok yani uto kayin na indelia ze tawattur ninke wala kornga ninke ngin nan nan ingi dien tasle marang aritera ay balang yeng ngangal dan jirgin wasanga gengi ela galba ri namaz gal kongol namaka gilan namaz gal taraskawal namagal kundial ide namagal sokerle ridiwo kagilal wala ga safaker kawlian utama kinien indelian sa sanga deldin dio lakem marang aunas inkalong ia mare dok asa den dorke na arus dok asa den dorke arus jial gi ona jago di mare tong ba long san din dor jalong ji ide tong ila tolle ngaram bal duo garib jang na arus jang nan kuyang allan kuyang nan dok yani nan kuyang na iya mare ji dog ba iya mare jang nangal iya jang ngalon bal din ko yang iya jang delle lakin marangela ko inu dog sa din ton kari ele dog ba din ko inna ki na makwe la sang en kalon ene di an ala gal ki ko sang insani dio ke nan sin dog bagi dio ke nan sin dog yani la sunan den tala dog dio ke la no na masuli apai asa di le rigin ka arus na ka iya mare
0: e bat imbele se algie jwaba la marang e yani insani kwen den jeng alkang kilmalonga dingang yani mungkin sin duo si kello ating lana arusi ati mare ati kwa ke lagi alke ngan tom bang idi neki yani arus na mare albu urgeni akwa ba inu al usura yani al tongin kwa kulge a mungkin ne ngi la tolle arus ke na mare ni ngi la ke marandon ni kwa ke ngi ila tolle a mungkin ko jaj nang ki duo ke rin taraf ela no marang ile duali apa ya ba arus ke nga na mayen kwa ma sana ngalie tong in city na mayen kwa lu to jebi wala gal mare alie iyei na ma in kwa al ko ela lu to jebi ma sana alan ki lu to ngain dalan ki a ki tulleja illolen illalong alam bagi inge inu ati jike kwa ker ngan jang di yani ki di mare bang na kwa ker ngan ki ni ki ngan tom bang na riske na sasilang ya masalang na duo masu udoke duo ke rudo bel na ko lailang yani dora jawi nesin kwa ingeri inang alalomba ilalong alang kisi mingi na alang ki tulingi ne jiro alang ki tulingi bilenja wala ba ilong alang yani kwa ku yani surunga masel na firinga
1: ilole ne wa manding ruski den duo una kirsengol na bele tokle kase na dok arita se si jiti enga nas dok den duo si kwa kase aisa bele enne ingiti enga duo filalle alang yan uto akul galinga sirigel ba indo ta la mana ki enton ka en u gijitigis bele mana to embele aldo imarele undu asang ya minding en jaung el koring al ele ki kin taraf en undu liale albe en ki den do kirsungul na kasingi na kagilingi jiting ali na ke na dogal do regis jitifia inga jwabal filani ne jiti la la injwa filani de embele ila se jiti en na na ba do nden shakhs se wasif en jana en jwal filani ne jiti ila galba mushkila gi mana to galba skile do kor bayin wala ga sideng iri bele jain na siye sideng rimbasi. Laki marangi ba njua ila duon den bele ay sakase kwa simwa ila akariba. Ide alba den duo si kwa na duo nyanga na dengi ya si ingwa wala gal ila duo si ingwa altonka inga ti den barai wala ati den niwi. Wala hata ati ngal dek den abbay nama kagilal ki anga na barase maindi ndabo ki bele jititonga. Ide nama staraska wana ya gal arusba ilandok alam bagifia. Arit al angil. Lial ida kungu na staraska we alanga linga jagil bali ya mazlumi. Nanu kwa dinga ka inze ya babele ya jiti ya anga na kwa kele na kungu na kagili ina kumena ya jiti ili ya ba mbele nkenkwa doin sabba sage. Kenkwa alba kul kasinga idi nga liya nka diya ntong ela na doin sabba jiti kawe. La ala gal duwa ari jiti ya ba jia gal bas jin. Ati ji jiti janga wala ati duwa kari jiti anga na ba gal duwa kari jiti anga dok din taraf le. Na ina senkwa ya alke gabale gal bas jin. Inga jwaba inga alba ho buda ina zbaleng wala ye inga ala akwa elba isang kwa. La duwana mingi sen kwa alba ki gabalai ba haddu. Ida bele galba sagengi.
0: Kisese di mbele jamari ina na wabale dike na jwana sunga yaani. Takatini alang kika inja inga leka wala ki maranga indel nga ba. Oto yaani bullying door wal sunga. Kwa keringa ki mburu ngale abe jitivya bimbenka jitiyana stinil. Lakim marang zene ji alinja min abadaing yani abo erikene zgi injey ma ingal jiti asan gidin jiti la ju kidaim bullying la bele ze iral yani niha ya lang masalan ji koronja nes duoy ngwa e jal koronja asan kwante bu inti e inti alka al korong ina san dele iwi a banjuma na terter kire ila loleng ne iral asan iw na abagal ka ngine ngwa lang lomfin sabagil yani yembelen duto dok ala ke ba aliyo wari tendere ginan marang dimbara ilal giskwa zeninal urkeni doga ko aba algiskwa alan jangina nes gudja ile beresi ne jegil yani halji ay si jemel masalan alki kotoyin wala gal karel kadain worren gwasin duo yani rinan kene ko kulin galwe inal korrangi marang yasin timba ingloleng aisin kwa dain worren kwasi a kidomburen ndorodo
1: Ilole kidang or se ausen ka usonga nse kameng jitia laiba wala dofa laiba sanji injin alka jitian ko antabu doa ke bana jitanga se afeba kwa kul kaw lomfin tabun kwa kul jitanga kamaran do itule al undul nastinel na embelan kal jitia alka gabala ay sabaso na ilole gido ba long alang injegil din sur si jalka kireya idin na doa ba kiraya ba undul balang en kwa kal jitia ki lazem na sen yani inkiwi kan jitta nga sala nga karel ba asan kinel ko antabu marangal dog dai man jitta nga amba yamal ba jitta ba nga amen e kal jitta al ke gabala hatta ti dua pang wala kwetia lazem na sin nga indu jittinsi ela lole na amba kutumi ko akul abaka to en wakal jitta sare do ker so da basha jenga wo jittin ko na ma na se tarefen la ke maraba ka are na en amen la la kal ba tulle an ela gal piye dulding ko enamin ke tor nyetin tulle an ba sangadin aman ke nan korron ya na sinja jalum ba na korron adogal ka ingalom ba sa yani giddo ki dingos di jaw dinga kay nan gi ya anas as jalum ba ngal al korrongi nan sin dog inga jiw ba ngal korrongi la ba sko angil idin nan sana yalin kam kam la lay ba
0: na dog yani dayin worin dio wala gal kain tongen dio ya masalan ka ki dayin worre forin dio dog si ugang na dog inji abu kundi dog bang kutumo idin na alia se injo abas ki kinel yani wo dog den dom borele ko ana ingwa ira se yaram ba se jo anal kurun yan ba injo kurungi yani ila lolen yesi bakil masimo indelin idin ne ye beleng ne beleng ila yani utala jaba ala masalan injual al si duo kersi dimbele jama santara ja alangela duo gi ye jisi seti ne alke lombi alge ina lole matu yani ki udo mu ki nan do rom lo arabana sikil masi moy ndel mbal ko akawe ki nan kil ma son dorgi lena ji ujaw asan alange ina duwa masalan jizigi in ta inal sei marang himme nga viba lombi ka beren na yeden do mbere do in kwa yani kilo uto ma le beren ma mu ki na lai balan lombi fiyo do ina insani ngwe sei lolo kwa alange ye ye na sei na duldingwe na korongi ini na wele lengi wa yani kini ni uto amu ki nyelage na sing yani borusi ngang fashale la wala kama waresi wala jidi shaksiya le do insan masalan
1: ke sense lole ningwa idin na gidu aba insana sikali jawna yanga sikari julu lomfi sita bengan jaba kang ungi na ngam idin na ginjelu aba ka imbele se ngwal jutti felana namba iringi nama maran felani nde ngun lokali jaw na maran lomfi sis yani fie jaw ne lomfi galen belen jara ngi sita benja na fie se alamba njol fie na se galamba njose kina madan bar uto kinin sasa nga gena indelia kwa alan duo unse joana makwanku ngi kalijaw wala galin kalijaw sambara do ngala ga kela ke kela kwa aiwa na ke maranga nga jawrete badi ngala ga ke lonte men jamin a lonfi na ke wana ya louba wala ai jamin ka salon ba lole
0: duru len ai ka wardia
1: yen ba ka wala alan mate onas yani nas wala ai singwa alan gespaso la ke marang unse in long alan ki ze jitti sin ka men a jitti na tulle se galin ka ma tulle

0: na kagene sapul ngidiaba a dongay songa ni idinina tetebe tete bundul na dien a kirima bawo na kien arkangas bawo giti ire na mes dog yene sen kwa albago a nes eating a donga tabak babi na banyi gis kikien arengan kital ilong al oresi tume na ilong na tabunduitia a majaram men dolfa injani kien orre kwasi donga jani e ilena mas kayngo na kayinga tajagi
1: tule ay si bomu na si bonga lo bilo ala bay ngore kwa donga ya ni sunga na inaming alangi yesu barka ini na baying na kayna sky titiki tuling na kurgul na ken kusya karakawiti na ken tuleng asi na ken tabungkane kibora na para fataye ina mas tabungkos na belang kidong kelkam
0: asoy na tane asoy majram bayin al king ore kwa si donga nanjani oto nama rike al ilong na takatini ne kikwele alandeng kirsingo joingi na joingin nama kwel kideng ore joingi sa songas kang nama kwel asang inkalong in joingin dembab bie auden tusu aisa ba el alki ilong nas inridain dioke nas akawngel ba wala kwasi as kawngel ba wala kain surunga as kawngel ba lakini marangal orre kwa lodiam ba ingamia ki sursiala kwel ba na sursiala kwel ba na sursiala kwel ba na maoto kwel alang ilang kirsingo na asakain na kel na tabunzi kindering ayi mani na mawel majiram ba ayi maningis joingisi nyer nyerja na jarogisi ayi na mali ako na kempetale kiri
1: tule joingi risunga tulei na apai den tusu apai sunga na jawar sunga kwel ken koranga sunga ge marang uto kana ma wel alan joingi ilain kirsingo asakida en orre kain na jelanga si na sola si inang kwel ne kirmel na iri kaurti nama alan kagil ininin joingi ye alela joingi kena duo ding ya si joel na dimba si joel joingi kena duo ding kwe si joel joingi kena din sur si joel joingi ke na duo elen kwa si nyetin joel na joingi ke na duo jelanga si joel na sola si joel na bagijo in nama ki kwel oto alande in kirsingo ki orre kwa ala namang jelanga si na borunga ala daile sola ge in kwel na in tulekel az aisi kumo inini usi inini joingi si e azi kumo korokein na dua baba ngising kwa akin koro asa iti renya ge alsi jel kwela sande rolo na kika inkin asa na mankundul na jelanga nyetin kibora na bora fota gis kaminga orre kwa alkwa tulenga ge abadi ndio ja ngala mo tuleje u na kirumini nje u na lokeli anjaba enjoying is ye ken koro e role skill
0: asoi majaram men mokwel al otoki ni mokwel angela ro si guruguru orre kwa in joying in alki otoilo na da ndio ke ye dero isaba el majaram men kwa arroke nakin koro dele kuritia marang ki ilalong asa orre kwa kan orre kwa su kulkalong majana mayne ma ine joingi matining oto kwa songwa si tebunkari joingi na mayen kwa za ta mining kangare del dinya
1: sasonga
0: na makwel asan mining e yido gis ine joingi del dingen ila aliyen kweli zainina al joingi dike na duen kwel alang ini risi ko ingina mo lock dempia na joingi dik alduo risi inkwel asa dengering ridike na joingi gal alduo inkwel asa nye ile risi ke nes kata fungpi ei mani na mas joingi ile si joingi egis ile si zaro alduo in risi kwel ala mo lock dempia
1: tule na ine joingi ke inini ala duo den sursi kwel na inama nama dok tulle kidik na kidik tulle ayfa joingi ke na kilman kurri na joingi ayber
0: kilman kurri
1: na
0: kilman kurri
1: na duo erisi aljegi la na tulle ati duo ngi do bay mbeleng alamba den ila namaya ina joingi kilman kuring kuang ila na tuliai ba joingi ke na duo matini maraning ye burti na skoro kwase ini na kebi ala ke ensola ke ila lan joingi na namaya na na lompi dombore ala kitabul muqaddas le kriya deng risingo sasunga nang kwasis kina imbeta e ketis imbeta e keti ragam weye kwang imbelengi gi nina albaki enzurunga sibuel na suri sibuel jela duong ilala elana dieng tas leke dok imboyini nalki enzurunga buel he jela duon si doni ko ingin nal kain surunga si kwel in nama kati ragam weye na kitab no wadas leke taurat le dombore na ingere lawi lawin arba teletin ti zatashar ya nan duot si ala jela duon doni ko ingin nal kain surunga si kwel
0: majrama magi marang imbele sunga pirjei oto kidimo kwel asan yei al janna kinin jirsing joyni egel enena ma a kiyoto kwelang el rosi kurgulo aisa kingesi yei nes kingesi in joyni fulni namang joyni long dai nas jangwa keba a asan ma jannes joyni ilan jirsing joyni al elong Alduo ilong na den sursi kwel ila alkilman kurinyi
1: ila kilman kurinyi
0: marang lomfi iringi gisi nes inkwa alam kwa kerenga sido boyingi a namadog a joyingi dikye dog nina al oto mati oredio kwa ingame mati joyingi al ilai al kwa a kibele fuka hupkeria na nina aliyangwe abo sikwel nina abo yangwe sikwel a elesido nama do kwel yi ilalong asangari ngi daimbio wala dok ailong na indolaye aljoyngile duiti
1: e ila joyngi dok tole sa songamang marando kidele itirisi konjalaka
0: na inyege ne ki kwel asang ki kalong zata ki aidi lekang na aidi yi algi kinyes kellel zeinire in aljoyi na incoming al daimbio dying already already won be already in al this material do a kwa albesin kalanga al to lenga kan kan ni na duobi duobe na di ndio kari butus au kikelia au ba namagal enjoying al otoy long ninal abontaske amonke a ji nyamingal joyingi ke lek marandele asa konjol kan nar makile ko lalangi la konjol si karo yi na wori kawe yi na terere ko e itrigista bunjaro lole
1: tole na joyingi nama joingin den tule ailong ji lombi imbelangie eri ala dinga iba den eri kilma ila jalba ila joingin kilman kurin daile nama otanga sungale keriti abo den yu sikwel kangi na joel idi le joel bas ala din niwi azan jo na ke tongba nasare atigal ker yumonas kurai na kirosi nyilwas kurake na mansira tdp nama galgi dengiri numi jal na insi keri nyundi izan jidi le dini wala si ajo eleba jiba utonga ka indele na joel aba kila ka imba ba hadde ajo elba na joyingi kilman kurin dok ye in neskingasi
0: en ene
1: do nga ta sale do keriti
0: nama en dok ene nama do ka joyingi ke kilman kurin alduo delling risi ke kilman kurin na kwel na elomba alkise ila joyingi kwel alelong alanye yeke
1: se
0: a nama ene maududi ke majram men a al dombre nga risinga joyingi dosi rigiti sa fiba
1: se
0: wala joyingi janana sakeba
1: janana skeba
0: wala joyingi jitija askeba
1: se
0: ine nama wele sanki lo jirgoni na aljinjual abo oto ilong na meram sikwel wala galde newsi bulonke kelmana koyingi na ilong na duiti na maning kie wala e kwe do kwe niu abo si kwa ingi nama jundi na maning kie kia oto ninal jinyi maldayang ore ila konjol ke na maning jundi na kele na kie ila konjol leka gul na konjol nang ila tilea ke gulu nama kele na otawa nga konjol kawa ilole nama weldo yi aysan jahang aysan jango ila al abong kirsingo ye lalong in ridelling albas abong ang iri wala ilong al kanikin na ledo itirkeling
1: tule tule sasonga ine dombore ke risala na inkerea kuron susal ula den sangal weye na isma jo ingi nga kini ingi rising yo ingi tule kong nama ebelen yo ingi tule alkai yo ingi tule erit akwel bala den sursi
0: yani yo ingi ale lona yo ingi sei
1: erit akwel
0: nomba sa duwe deling erit den sursi kwel
1: erit akwel ba ala den sursi lolo erit kwel ye asa ala duwe kersi kel masimofi asa duwe kersi nyindi na kaoto ala abuang. Eritla au. Eritla oel. Alan duin duanya. Au duin niu si kilma simwe. Wala erit. Wel alangi ini. Alangi ye ini na ikasi kilma simwe. Ine joe inga namas kerkeri. Aba erit joel. Alangi ji kilma simwe. Dingin ba kilma nkuri. Joe inga eba. Marang. Aba erit joel. Alangi ya si kilma simwe. Ina nama joe inga sehi. Injoying nama ali kitaban muqaddas le ni nalbay so akurun susal ula 13 le
0: asso
1: joying ya kining irisingye joying tulle sekongo erit akwel balden sursi joying tulle kilma simwa indelimba atis duas erijitia anandi ngonde sinas erijitia kia bas joying jayi kilma bay singitien kilma simwa ngemba idingal onde sinas ya joyingi tulle ina belemba tigis duo yitipia ma ina belemba asaye ina areke ay sampia lolo nandok duo kersi in area nas indelimba al una enas e yena tardu ingena kafia yena kafia ba ina dengri kelma sondoroga lolo jijiti ay ziaba na kasi dingri kelma sondoroga duin joyingi la sai abais ka in are e aljona jurub jawe ka jawe nga saimba marang abais in agalla ja abais in are e nga alje alanga la dem bia ka bas jawe nga na dok abai ngwa in ila ujiti ai sa jika sija jesa are janga ai sanja lolo ka jawe ngi situle saimba
0: Asoy majaramba nes inan jaro al joingi yeyi joingi tulle kwang ila alaiba asabarasi jitifi na asabarasi kola rengel na albarasi kilma bu wala gal gos majority asan konjol eng marang ine majaramba ki joingin dora daing tong dio wala daing radio konjola sunga ka inekri aboki ammo sin surin joyin kaula nama kela la otanga kidle kagul nama sin kwasi ton die kor kania ali ilonga na inri joyingi anga alang je niki ngapangale kitule fago na kirumim fago na kol na nikawa nama nin kela niki abanga sikiking iangang kilmunga simoka wasur ila lole nama kela nasdie joyingi si kidora di kirgia lianma kena kergap kabia nama kaungia nas yeng sing kusekingi nasing dokien apunga si nekien kuona si nekien barnga si yi nekeniton kwanma jaungi mate toyung kwaton dio nas kusekingi kwa kul inen juon na juon na in eri nama ring apui na ke na dahong orejil kinama yinama weld mining asang ilori jaru ye ile ilalonga al kise joyingi wala yi joingi ila inalonga ba al joingi senkenga kilman dio nina keringa ngi aljiwari ngenjwa joingi tulle o joingi kise yani asa tinel ba asan dosi rigidifia tabunye
1: se na na xeran ke la langu toa ke namon ko ka ngena en kama using a orreng asa kwasi kerkerfi asa kwasi korona inia namon ka ngena na kila la using asa ya kwele ba nama marayin longye ji aba majirijang na jel na bat kwasi arat jaranga kwanya timba inkile liye ei pagi majiri ei pagi majiri ine namaki joinga asa kain kinie al ele ei joinga digi sine sky ilalai ala kain surungan kwel alangi tetebe kilma simoi wala ilai alang kwanya tisi kilma simoge anengi die njige kasi yie ine nama joinga kergerge al siki wiki kinjoinga ase alako na tarasa kalumindala joingi ila sa din suri si joen ka oto ati duin suri si ay bana suel ka jisi ati duin kwesi masala kimiti duin kwesi ati kiso diben kwe ungo idina eritfi asa kare la langa fiaba idin sa arel al kasitu lay si ba wala idin si arel alan yesi alan barani yesi iyo sare kila ta umbuti indora
0: a manning si tardora en yauti alan ajungu ba wala alan je na karga ba foi ba
1: na
0: elisia al jaringi yani
1: elisia ba wel anan jitiyenga anan duinga ba undul asan urgo nasti ina min balang amin kalas na duinga kasi wata isa anan lele al duinga na kasi wata isa bobo na murata isa fi abala wel bo undin ne je na torong amwa lolo kawe lalanke den kor yukor je la oela lanke nazin de te au na tule indala ka oel maraba en wa alan je an undin ne je na torong amwa na ka ker o yi dai san kasi queen ara ungul na queen indala kayo en itu lea saima. Kie ankwe, jia tijelo to na eridigin si korbea. Nama enjua iniritu lea laiba, jodin yanto. Yang, na jie, den tu leila, na den jiti, ati kie arra ababa, aldine turu ina ki bele kele, ati kie arra abir sungoba, alan jitinga si bundi na toga bawnya na tulenga baw na ati jadok kawe alan kiji kaying na sare aja ngi balan jahinse abai wel udingal ujiti ya tunay ngergi aba yani, join dere
0: yani gwele sangi njwa abai lon na joingi ke joingi sa istempi asa istenjaki
1: istensifi gi asa injumo inal jitiye
0: jasuke
1: gi asa injumo inal jitiye alja akid kabas tulle si jalma ikawe wala
0: jalun si
1: na asa tulle si jalumye indu ala na manjiti biya na juru na dui tulle si namas kile iwi kasa jundi
0: ala jenas oro iwi gal bloker le
1: oro hal si iwi tigal inang na ji ajo inge bayi la si inang ji jurup jebi
0: wajarap men aso is amin atare dogis aso amin bar nga kayin sunga na kagul Solomon Asogis Amin, Hajir Suleiman Asogis Amin, Atayip Asogis Amin, Aljel na jago donga ikadni, una ilomfi denge raleja, naki uongwe nkona, nesgal tesfia, una banabundul bara Adamisag, doge donga sunga kani Adamisag, aratule lot na jang, Adamisag jaisi na jundul, Asogis kamen na doge stane Asokamin, bara atay din donga fawo sungais asokamin al kikwa quick ram bele rimenja asois kamin majara manji jangi majara mai nakam ba ki dila kambas lakin maram ba kiyon do mawasi majara mai nas kabunas ila lole ka witi namai sunga asokamin mai alkiquel alan duo bi duo undul nas innalam fago na awunus lomfi nina algirim menja lomfi day ngoresi na daym belesi ki borafia na ki koros irto nagal iten asanki joyni tulesi kalung nanas kalung al undul bara yagub Abdallah dongay sunga ni aratulle lo najang u naji inang erajang ma bara ne lomfi inang ring no kan kundul kiki ray ngam bago bara yagub jeyinsi ne jundul dongay sunga anni unay nanan domjang nina albaji jua bago orekwa ay tajagin bel kiki ray ngam bel nina albe ire yeyi na rimeng enga idini neki suring rai nga sikweli intile majaram baina aba illong bara yagub na suring keng rai nga na keng are nga si bagi akaba inzi asinga sungwa kwa ina lombara asitokwa aba bagi akaba suri rai nga si na sursi kilmanga akaniba na sursi konga sor akaba alang kikai rai nga kutumona tabungo basin kayin daldin diyo na makikan na kom na kikan na kwan nyokeng akang na kikan na waitola kang kwan tasle na ma tabunjo akiba marang aba otokel nas mera mende rai si bagika nas dusa ka ba na naka ine daing kutingiri na prefer ka kagis pil yuti na kagis pi na algis duiti yi na abobe abong yi na wuonga na abongan ki rai nga siskel na ka ki inarang baylo nenal sursi bagika idini na suri rai nga se bagika inama ye al daldinga majaram bayen yakub kwa kien kutumol kien burungale ina lomba alba bele jurule na kirsinga anangi lona dombure na rimmen kawe na ardenja na astare azjaba gimana tu dele ayurej mumba kinama ay kamin al kulkel ke kainkel matu lengang a nas kain jurungan kila karri nagal suri si ki kilmato koyi na ki dongato koyi na kain rai nga si bagika na kon nastarika na kutumuni na tabunko idini na intale majaramben yakub na ilomfi dongaja argi el na buru ini kikadora kwa ki mburu nga si asatala kiwe kutumul na irikenge marang kiasa kain nastala si akalomba lomfiing a namas kain na surundus kain na du kaw na barudain na ma indi nina aliye ne yesi lomfi fi ake ke mpugwang ke ke lorongang ke ke rongang na ma indalang ke den ki rolla jamay lila marang ki nyasi indalang kita surumay wala kweldo wala yin kutumo alang ki kwangarakang kiruk ounas masotka marang kwel asang ki kaira yang masotka majaraman sungwa is aso amin innamaya yi alki kwel al inkirsing majaraman yakub joingin alda indi yoke ye ay role kumong na dele ni kupkawi wala ni kurakang nas akawngel ba al in oredungi na in al lokeri abakel na mais ilong kwasi asa kul kibrito kergiti inarma ye itingal algi kinyesi jige majarambayin na jelanga kele ni nal jingi warenga njwa al dombre mbeleng jelanga sizata asan tulenga ka Kyoto na manike nga na makwasi inarangi ya kisi.
1: Ila sina sasunga kia na manike.
0: Yani otoba jagila. Yani keno tangal otoba kwa kain burungo punga kwa na burungo kina lingama iri nye na kika nzi duu kain. Kaswe silong keno tal daile kai mungo le kabe. Ayi. Otoba ijel na jagil kwa ayijel nga kain kai mburu dae mburu uo nga akuro nga ikani ya kwasi. Orenga orenga si. Na kie lukol. Inyela yal otoba zainina kwa yani king kwa kiemburungale kwa si kabi ina najela na king waraganga jingi ala migration korea yi namay kabe na kie namay tong kutumul na majong ilalong kikay nguwa alkayin zaman kasingis dongal ilale songa kabingi in eri al ela na kingasi algis duiti na algis pegel jinamas enjwa alal dombre melen jela ngasi alan tulembe na alan dondomba kasi na masilo mingal kay ngungale ele iniridok otto dai lele ba kana may sunga tawa alli bara yagub dongay sunga ni al oresi ki kungi nanjeru inama yewi alan ki inanken na kayen ko ngasur inanka na kayen kilmanga suri inangi na kutumwo nako majaram may nama wela alan kari ni tirka ngi ayi nama wesan in botsi jirgo ninal otto kwa kay na migration kawai da kanya na burunga ay kirai nya na abakel na kagila kasingi dongal kayinwu na zai nina nina burunga dai buru kwasi kai na akurunga kane alan call na dele call inyela ina joini na squad ile kulle wala keri kena indele na kide ngara karanga botto
1: tule ine nama jwala lang alan ini usi call faka
0: Eh kolba ka umai ning.
1: Alam kolba ka.
0: Eh.
1: Na ingkir sing ngi ngila. Ya ngila sa ki ka ing.
0: Au ya.
1: Na na ken kon yo la isa indelinga ki den dora.
0: Eh.
1: Na ine. Na ma lompi. Ya sa na sikke tieng as je ngelwa.
0: Asoi.
1: Anna nin ingi. Asa na simang lompi ke tieng as je ngelwa. Ine aba ittiri ka ungi mang. Dombore hilla kitaban muqaddas lawin le ala ing kwa aza kwa sikke ti imbeta. Ninal kien surunga si buel alanjela nga si doge ndala boyi kien sola si doge ndala boyi ine namas sabab kangi nasbere ili nabi dok jela nga banga tindik beru mesirle ine nama daeng orre jela na jegin kwa jela nga si ni kwelie ni kirmelie ni iri kaortia e ni zdordor kawe e Na ikire askaiba.
0: Mhm.
1: Na duo mungi nan den kwesi durjundi na sole si mainungini. In uye fora wala jela nga kai masabadik asang in kiwe al to lay alan jela duonsi irija na alan jela duonsi janyingi asi kumiki nuwasi. In joingi ye alan namang waraleke na badeling gal aba kaungina kurgulo na kauto daingu zakaria sevadin si sunga dongani yenye kinini ngutonga si sungas el nine kwa ala uno kurgulo naskalnga kin utonga ala kurgulo ala namanin kumora na kikau na deleng ka ambana amin oto orenga kernga incominga daing boru sudan inang apai ba aba joel alan tu leyae na keliai tielba ba una na orre kwandien dien dio jae
0: asoi
1: orre kwasima kwa izikumeinu kwa der kwa ageba yani der kwa ageba bimana inu kalung ageba kelingaiba marangarna ta ageba kien
0: kalba kilma
1: kalbata ageba kan kalbata kien kwa duoni jurus kalbata fi kuduri ngwe mbankal batafi
0: yani na
1: orre kwasi
0: bisara diokeba
1: bisara diwaskeba jirmo diwaskeba joingi diwaskeba orre kwasi kwanyiti inkalnga inkalbata siasa kaimba jong sexy kweli duong eri akweli ba alan duong isi dmv akwelba kinini joingi alan namang orre kwa innan sikeyingi lo bi lo na tirin orre duong ke ela sibaske
0: na inma yayi niki kwel alang imbausi kemere ayi sabakaranga kin otasi neikinge nan sur ingi ati lona wuo ngamin alinyan kain na asanke njurenga na asanke merama ba inalan kalnga nina aljinjwa lomvi asana ziketinga lafiba ole ketinga si asana alafiba nama kwel dok alam mining ilole itrik karing nama wel erdike mining ale long neki otomati inkwa alkila domonga se aljijwa ming tori gena elingangena ele na kainji wu nga tare kawe na yeyi na kikila koranga kenge kila long asan tenge nga kang ninaza kwa kimburu ngale tenge akeng anangilone ki kwa sikila dora kwel ale long na jela duong undul na konjola fi kain tenge nga kage wala lomvi poko kisa jundi wala long asan tenge nga kang na jeila ati dulo ina ka ati lono konjola fi asan yesedo tardora ka nina allon fi inkwagal kusesi surural ala bingiba tabunje majarambe
1: na majoingi joingi deldingi la nama inkeye kwa inkweli in urum ala nama njota urumay urungeli ouna eleke nakam
0: yak
1: duodik nama inkwel ouna eleke na sunga eng na kiasi nga sunga am, totok. Kwa nama iskiye mbarungale idi nkaneae, nama kie ngila botay ngalambong, kila kurusi belsi na nabi nansutok babung, na iis na kikabung na day mbarusi kutumu ala namang tulle kea na jongi ngi ala njita kajong. Ila joingi, nama ila ye,
0: yes.
1: Abuning na itiani. Yangarin joingi ila. marang kidai baru joingi si ilas kaima. Orre kwa ki joingi si ilas kaima. Inzi kainye kwa kai ngala na manduri dur urungale. Oto duo tok asa imbeleng bidai baru ko abamba. Akeba.
0: Kunge orre ni.
1: Ile inna tabu su na tabu putin songa fiana kwa si balle ko.
0: Enem kunge rata akimbe.
1: Kwa ni kunge. Idi na ki dai kai dai joingi ilaye. Bel na kangar inzi. Ji atis janga anje ki abaran duile jel. Namasa janga ba inzi asa angel na kangar. Idi ngai ba elan sare jawe. Lolo. Sare galaba dule kuro lompi keng se arrafi ase.
0: Aliye ne sembeleng jina oton togul si tebunja na jabung. Sare ngi asa jiel ba. Sare ngi lesi allompi ke tespi. Kina ma oton togula ka wukabung.
1: Imbele
0: otong la kanin
1: imbele injile imbeleng ye eritin kelma ire ala jeiba sare kaninjam wala kazinjilni
0: kazinjilni na kaninjaba
1: lolo main allombindeng
0: tari
1: si joingi
0: na den kurin
1: si joingi ne kitsi ala ye kwelja kiladinga nyettin lompi dimba ala jawel ke ye lomsi
0: al janyinga ge
1: ay sanyi kila na mankela lesonga ine nama orre kwa ala alsa na mangin kein ha sare nga yiki ki duinga la ba otong in sibajel na kangar sare lompi bungi simmang in se je je alsike
0: ngendel in narme ye na kwa orre nga kerengale wala orre ngaminga a ki alkan alkika kan al lompi tulle alla karim kida njayengal ki nalangi na ila aliyene ki ngajundi na otoko songwagi kili kurol na dongai kurol a ndama ye inzata ngi kwel al otoye ne enjoying de perdel kwel a asan kumong a lot ali enjoying de mbaw kuro na kwasi inang lima na kwateng asan kango a nama se kinga yinna na kel na kagil a na al na maninin ko na kagil lot al al bawile aliye izata
1: joingi alkenga
0: na kika koranga el na kinga aygi lima na nare minga algi kinga lima kinama otanga izge joingi kiye na alkenga na nan ela yi aile kinga na lima na kiyo to den diukan a nama wele sang asowa a nama ko lan illo le setting gro a bara tayib sale asogis aming dindo mom pago a e au a good falling a kital kay nakul kamang alang already ko gul kiki raingang ne kiki en arengang kangungi idingi ne kikwel already wombe orodo inden juru sikwel alan teyai kina akwel ba alang sikayin na kilo kaldenga kau ner de wikermi kanni a na kwa kia kini ya na kau na kwa ngering ereng kilong eleze kina kwelba kikwela san tajagen kaula na ronte bu asa kering jawnga keba ka sois ami majaram bayin atayb sale asa jeyna jundul majaram bayin ina setting gro
1: na kida injingo
0: kinga ali imbereng ina eiroi na nane na ali a algi kinga si ina lima ina setting gro na maskinga kinga

0: Asso, Nathane Asso, barna kisi donga ni sunga al view le kayin, al kayin na skel kame, walgal al kayin nakalue, donga sunga ni bago na remember. Kangungi ilingi neki ine alkang diele ki remakan, aisa kerrekin kamin daing daing gomorgong kwen al fokoy. Na daing gomorgong kwen abazji kirima wala king arenga asjel be dinjuru ngo sanjago sare barnga anka be ba asan orre kagul ne mesin kamin ay ar remember a de nina oton de njingo alimbeleng joyngi ne injoyngi alkain kil mangale na rukungo na kura gifia na aska ngel baye dem bawin ay sabale ela ne makwel ay asan kien juru ma a te yanga kelasi asa bi are nga bambel nes in gomorgole bingi ne duo kergal abadok e long nas are ke alam dok orre kwa kabe nas dok orre kegul do badi ngare ele si jabun najel na ina gomorgole jebi atikir rimi adde njane ela yi kimbar nga bakulie atigal e long naki arkay dok si jago ka al ri filan na pilan ke wala ri innan ne innan ke ne ki orre kaw na tulle ayba al wutka yi aw alen do mon si bago nas orre bago wala galal ri kena tulen ki akawba rina alfilat rini al babu nas orre bago do bas en gomor gole jago ne ki embar nga kayndo ne tette be kri kulitia nina en osomal undul ne indigi na longiti dele aba ilona dimbele be ke ati jimo nas jang ati julngi na julgal sanki mbar nga jago yen kri kulitia ba en kawya retel ki kwel manyamba nama tajagin si kayo na kayo nga. Nama kwel ay alang ingwa alke nga enjoy nga lagi marambay si long nina dahin sawag algi sabo nga dolon tabundwi. Ingil doa sa sabo dolon tabundwi marangka asarumba idi nga ki orre kwa lodi yang asap kona si kelkam kem miningale akerel ba iting kiga si dilo ilakang altombo la songwa kele am abay nkwa alang ingingo nina ingingo ye ine anga lagi nga ziba zilo nina asa majiramba yin karas ke kona asa timme mpya alke nga enjoy nga aile ki nga kilma yina rugungo naman niye nga nasa kalumba ayita bunjeng nasi jago maning orre kwa dok ilale songwa de nga rakarul
1: tule na namakel na keri asiker na injingo si kawi na barakya nga ateip sale duinjal vak donga ya nika sunga na sabat na jayin yesu andonga jayin yagisin tete afya na kergisi na jutumu na sunga iriyo donga ya nisunga idine iwogi na kilma isimuenga asalumba sabat na jayin mara kilma isimuenga ni nijijay nesiki kwang wasile njindele
0: asoy nama inyei alki inkelu orre kwa duo bi duo al el na kekeng arengang den tuskele fago imbreze tule bayo kwa ni duo bi duo den tuskele ina jame mba al kinkwan tuskei wala la inye orreng tuskei
1: orreng
0: na orre alba orreng tuskei badin tuskei alang karajere alba na sursi nino na kien koronje sewo kangu na abagali lono jidin sursi nino na deem koronje sewel orre kene ijija na dinjuru te yalla sikwel asanjel nas jago alan ke tumuna tabunjeng inna man kangu aba illon na jiya jundul ba awdo annan kirimi ki arenga aba jilo nas kilma kilma orrele jang ba addenjana elena fogul ni na barayin atayibal eldo na fago na barnga kin iri na su jagubin kin ko kul alkele na kagul ki su ngas aso kamin nama akwel ba lorigan al kwa kayin kwa sunga gina kayin lagi maran kwa dinga rimme nga iskawe ba wala kwa dinga galkin domo adda ya kawe ba nama ko nama skel kamya nama kiya inana nama is ailong asa kalumba yaki horo laka ni dora la kilung wala tuga kilung nama yin kame ha duo alke yeden sursi ala luba marambi al karabana balu albibang na kabang na dela dela nga bang na iting abay lo na jikuwa ngkong wonjang diya sa ine nina kimbar nga alka inay kalue kay ngong wage abay long na kwela lando nga dora kuro bay itin tebu nga tetek ba na dora bawe na simba al innam ba wange insi al bundi al innan na innan ba wange innama kangungi kinama kiri magi al innan pi bajara mayente bunjeng anan songa iloba al kingwa imbawa aile kingena lima na den di yukan na kotelan kuro ye ay bawina ya alkenga
1: ya alkenga
0: may ning kwela sang alkenga
1: ya alkenga
0: ay
1: na nama nama kimiti ling kam ngaye rosi dem wilel to ya sa yiti aba
0: asoy
1: namang annan si ina ji anang aje gila bal indigi na jeila den ne de basin jeim in ine alan koro daki kai
0: yani nima jole sen jua arrokenga
1: eh
0: nade nede kena tawro kuriti
1: annan urringi dok na bulel zaima
0: urringi lagi maranden nede ske yeske ina kuriti
1: den den nede do bake
0: asoy
1: na torik bangwe ngana sekia kila dora
0: asoy
1: din na na rosi den verdel to ya siti aba
0: ine wa ingamenga koro asa kola kai
1: eh
0: abo koro kai
1: eh
0: annan ayba kola alba kai
1: kola alba kai
0: den tang balala ke asoy
1: ine ine nama nama nama dinji ngoy jammailin sigablina ya aweba wela lan setting hilla ongi ala namang kwa duo ati uji tivya jaisi jiwa aljiti nefya nama singiwa aljiti nefya jibas tulesi jalom na tulesi asa jalom joe lalan yefya jiti deng ereng sa
0: ine, alan
1: tulesi fya jiti zyabya na ini aba dinjo ingi tulesi mang ba unas in are jang in duo mat aslonga ba tulesi alam pya nama injiti zibia mati altu le anga nafie na gel ne girmo ila duosi kidin joye ila saja auna girmo ke na istenjas ke ila duosi ajurumba dila kwei dila duonyai dila ki kilmanga azjaba ajurumba alanje jong nas istenjana dordor sija nas injulngie ila si ailpia ayiti neji ayjarel alanga piba na tule ayi na ay kawe aba tulle zifiyamang inal gi jisi kilma sondoro gen aliye ye ila jitti sigis biya aba jirmo na nas tulle si julngi na jano nas istenjana ila tulle sifiya kilma bay ila lesunga sunga simoy jisi na mang yesi na indala basursi darfi membo na tabun tulle ban ine na mais aldi ay gis pingiti kuamang tori gala kiga bale ala na mon bondongang die mandanya kawe die ntijara kawe idin kawe ye ala ki ala si ngasi kien borungo kutumur maranki ila joye ki nama sai kai duo ala na man sekia na daile ela ba ari ke na yesi yuni na daile ki sornin kawe ki kamunzin ki an kundi balan ino ne na iura ni nasa ala ke ba borungo kerngale abas abas aba jijela duonjang ko ngan ruba nya timba dingiri linga ile kidle ala asa tengya kayina kwa iti ria kingina stengya kayingi na ati jio kidali kingin kania maradai mburu aba jela duonjang nanjam nanjo nanjaba
0: nanging
1: nambajong nan nile kio nasasunga kwel jela ngasi na sasungas daga kau na mangkaungi na kitiri jinigi ki wadadiyo kariye. Ki ala jela nga kanga baye, jela nga deng joingin tulinsi alsikumu. Uwa mozamborungu wa jela nga kai?
0: Enamaye na daim belen tuguzata.
1: Uwa mozamborungu wa jela nga kai? Nama lombi nama singkwa ba jela nga kai, diyen diyo dogalba imboingin inal kien suru nga sebuel.
0: Kangu?
1: Kangu idin na birok jelanga banga.
0: Asoy.
1: Mara ki ala jelanga kanga ba orre kwa ye. Na ina lomba al orre duon toge wala au wala al wali sale nga indere na kawe wala ine nkutum kwa wala indere mwurna nga. Lolo, lobi lo orre duon na ke ati barui ati jutai. Ati daim barui ati kwa mbarui. Ken tulinga kila ala naman tulinga serage na jangare nga geba baske na fi kwa se. Alele. Ine nama setting kering kaungi. Dombore, Yohanna le sangal is. Nadeng ayah sitashar le imbelengye. Lompi duldisi inang kwa ingi. Nama Yesua se adden fia. Nekelde bulewai nasoga is le jawla. Alan si duldisi nyetin jofo. Duo bidona yasi setio. Kaya ala iyo nas kurumo nas nyalmat ke. bat pissing asing amba ridal gi junine kase ogor jigiti aran kinyal batin elel na selen ko akamwa kari maram for duon mungi nan ila kuruzi nyoko da baule nas nyal mat si elle kande ki elen ko anas kamwa atis niyai ba aran ko apan akamwa kinan sin gelle akamwa na yesi ila songa kilma simu yalan kila gelle anyor rekawa asa ye eritu lera na ila ajigiti aba alang alang alang ko akawulu lang alang yin balda ku jige in enjoying him ki ali ese kurgulman ko ela sang en calumie lombi aivia alan namang el na dulding ko en na kalde bule way idin asan kulding ase yof e kulding kakania yesi kaun idin ni nan nafe idin na e joingi idin na lombi ye joingi Yawe ye joingi na joingi bi joingi na ke den tulle idalke bas inelompile kuro
0: asoyin nama dimbiren ki majaram bayanin si belergi ngo ayla koingi na ayla pia
1: na ngitewa
0: nangi surudonga ja Innama ikana mayo ine matia lori anki kona kelka maram otanga ra kerengelba lakin gasido bes in long in duo aisa kwa anagiske kona ndoranga nes kwa jini medo gel ne le lori le jago lompi alye ne kingetewa na nyei ne kinga koyinge na manivia na dok suru donga ja ye konjol asake ba
1: konjol
0: asake kazini mes in long nina dimbelen majaram men adam mama donga isongwa ne so isaming dogal jelna jago janyi yan sunwa nama ye al are ngakwel orre kwale alan duobi du undul nama otto kankirsing joyingi inal daim kilma ina rugungo dembaw ay lolay ne kingesi ina lima ye aisa bael ine na ma yaram bay en wineri al yellum fi ne joyingi nanyei ne kinga koyingi ne kinga fiya na ngala kwelba alam kusengale kang na al dogis defa fiya ni al mentori yanga na ba adam konjola fiya defa al otto kwa kina defa nga karul defa ndenga wulsi dok al lomfi ye na ranga al ye na wu adam insi ka fiya furga nga fiya alam kirgol inama kai namais ilon nina al kitoka kuriti na lomfi na yi na dayun wonge neskinga si doro doro fi alangi tane dora jawi sumas aswami majrambain kinema yenge ali lona ki kurgin nama kwela langi nama na ine nama im bauliti ki kona jaduon au dayin sawag allum inri joyingi ina ile kinge na lima dayin ore allum fi le kenga lo kera laiba alye ilum fi zata Na joyingi. Aile kinyo kwa inye.
1: Na joyingi.
0: Na mangini pia na kanga ba na pia. Ine nama ridike na gibel etri jura. Nama kwel alang insikalung lomfi oto ya liye joyingi duungi. Na kia nangi ilong na kwa ilong al otanga ke indelinga. Na kwa ilong na kusenga sikawe. Lomfi kila yesi kila ala junde ba sanje ngu yani ay oto nang lon na deldi nga kul ko ronkawe lon fi den joyin saba keringam tingi ba
1: apingi tiba
0: marandok yone singalung lon fi dogal wori gi ye ko ronsi asa tinel ba ki kadora ala ko ronke ne indelin yala kwel ba maranden joyin yal den kilmake deldin ko en saba a duwa jawti bo walagal den eti walagal den sar

0: yi nakila kwangi si kabung alu konjola ke a nakilo ki ila dorako masin sur daraga ka masin yani duinyal mat illa juta am ditining yi na duin bu kataba ana inga na yi maran kini maske ina menga mela ka kidi ngalang inyal masi ine ditining am na saisi al maran wuta na ikasi inu ogorjige na abunno o elle anan sin gelde nga kamme nakil masi muyi asa ile songatu le inna mankai ne mesi long allom finde njalungi aliyai na ikinga si kafi ni ayele kinga si ye kinga si kila drakweli long fitu lei anangi long na deldinga ka konjol kawe ye ba wori den wori gi nyeba duiti
1: den wori gi nyeba duiti marang
0: ina juaba alga long fi ila konjol si alji jawu almati alye kwel ala nja wala aise tine lala aise tine ba
1: Manning is tiring or dorgispi, Alan Jong in a lazy
0: Alan to lazy. Nina Kansaba, Nina Altori dog, Majaman Aldike, duo Mirsal non, Al Sin Mangua, Al Fulunga, Illetile, Yawala Lomfike Mirsala at Dengafiaba, Kem Risala at Dengafiaba, Marang Alukwa Kinan Kila Konjola Kawe, Yaban Kangasing Istempi, Nancy Belenla, Kenota Sal Bundi, Ala Baba, Yi in Namakai, Namis Danger in Funye. Namanya Anga, na no incoming a dem Fulunzi, Alki Ainga Piritiwa,
1: Singa.
0: Nadok Alamber the Singwasi, Marangqua, Doro Kurol, Yi, Lianme, Nalomfiungwa, Kalas na lom namakin kwa kare alan dora kinyoman kasi ayla kilmoson droginga kasa inel barang en koronke ne en konjol na jeil kala nguta na surusi ki koro umni ila liar ma yanga na surusi koro marangal ki koro muni lom fido joyingis ke kilma dogen kaminga al pingi na sesido kilma ki enga na mangal yei na sarta jawilja alantane rosi kora muni ba marang
1: al bidigir kariya
0: ki orre ko kurgulilla alankin otan arrakerengel awu nas kay njurumo kinsi jabel keringa kello nas ingalon ki kalon si tullen aba bidigir ko ko yenen seja alba wori ndeli marang nananga
1: nananga
0: nakanga anga yi kinema jiwoge kinema ko to orre duombi orre duom bara malik isak dongay sungani asogi samengal jelne jago na duwa duwa gis awu alba na bundul inama ye dok na jurgulu yi ki reale lo naka na kena kalu tebi le dok ale long alan kilel
1: sey
0: sart in bitigir nye den tarikay alba ye el dama skin ko yurul ka ngungi maranga sebe long torika la kinyoba majana ma inen setti nguro na ko awya baranga ses asome mbara malik si na makwela asam mosotka nina in aliye niki inang ki enkio na ingizbwa in eri ali ilong asam ming lomfile el
1: in lomfile steel
0: na namakwel alang inkwa na yen nana anga asam mosot pia nak daile fogul na munyene ski kieng kirgin elalong ali nirna daki wala long al mentori eri ngangi na mase kwasi den dora dog ye aliye kiye ela wala denziti niyal kiye ela wana menga mea kiye albe ki inang kalong hii na albe ki ngesi lomfi inantewa hii na inakamemba aljiwi nga kain wala aljurnyonga kain hii na kiye nkurnyongo wala gal duwariki anas kiye njerunga nga hii na mai kiye otat ulenga donga ja kiye ma kiye nkiyo marang ele tinkura enga na mai siye na mai inkalu mati albe ki kang na ilomfi inampia asoy tabunye
1: na ye kui gudungkutu wa undulba abe yu mona kuiri ngomang besin jalamal kutu ke airi
0: asoy
1: ine ninal ba king kwa e ron ro
0: jalamal foramu atori ni sanyeta kwa ke indinga nam nam ko nam kutu makawe
1: se ninal ba king kwa ro ro si den dora to ya sa yiti aba
0: asoy
1: ati yu mona urindo den ne de basin jeim al koro dakike na ban wayi ngatori na kila sekia ine joyingi ina asa kwa kayi sunga ngere ba ilai alan kangar mara namo ki kumonas nas orre kwa fora joyingi sinyetin si ila kayi ye duo in kwel anigin insi alangi ila si yani
0: alang ka dilum
1: au di dilenin ummo idingi oyel naka dile otanga ummiti na idingi oyel na oyel alan dile otanga ummo marang orre kwa sungang

0: 原因是伊拉是经验，因是阿萨爱因刚刚，伊哩那是阿龙，那是伊维里扬，那卡西多图雷西，阿兰基吉刚刚，基丁阿萨利阿吉蒂因，刚刚是贝吉林阿那样尼吧。Ini ninjau ini.
1: Aldok mitil mitil kena kain abang akan minga.
0: Eh.
1: Waragal algal dia akan dogising kaminga dia puna.
0: Nai ambor pisah bapa. Ini nama jau ini ila. Ala dalile ke idingi oil nak dile otang tulang umiti. Nai nala sungangere orre kuale ke idingi oil nak oil alangi wayingi. Ini lompial joingi mang, kangi namang yel nak kelde bule, nak duling kue yang anak kelde bule waitel, alang si duling kue si jopo, iding na daimba Adam, na umu na Hawa, ta Queen le, keng ketinga si, kuringi,
1: sartanga kabe,
0: na erit kawe, na ujiti, duling kue ndiokeri. Nalompi akwelba jitisi akwelba marangal dulding kwesi ala ile jitiden dioke
1: kwel
0: asanjofo nama ki ile nas istembia dulding kwesi ay longalan ko ni nan nyum minsu kenkuro kesi marang nas ye joingi ile keye na shuruti ngaiba nama istembia na jano namarang kila jiginga si ala namang wadakawe yeden suri si ini al dulding kwe nga nakal de bulwe wai kiting alang dulding kwe si ini lidi le bas deling ela sai alang seje enjoying ye kain orre kwa kain wo nga ahal si kume ini enjoying si ini dombore ke injil mata itne no shirin sabo tele tile mang Imbelang ye, ketidik lompi imbelang alan lompi si joingi. Kidin kilmanyet, kidin surnyet, kidin kuronyet, kidin juru asa jeringel, na alang din barasi injoingi ni nal din suri si joingi. Na nama ini kerel ki. Oredung edisi apa pi, bayi din pi al lompi kuel. Au in alan tulle lompile in duo si asan tulle na dimbarasi dok enjoying in al din suri si yuel na orre kwa jela duonzi dok na mich al kweli ni kwenye na mang seri din yareting irikai king katinga inang awage ba na lompi na orre kwa ba takgin ila kawe ala lompi in ko alan kawal ine dimbara na makie duo ala kie bayin din da kike loit li ala jijay na erit al koel alan si jajin ina jike si kuro janga san jajin
1: enangel musabge zana jabil jaranga yani niki bara ki ngam ala mbaw redu ngi
0: loro
1: egel nene sko enang hulgen gol kina rokan ko aitin ko zisor kani
0: na oredu onsi kina mama aikel Orre duon si ba angel aba jela duon ke orre duon si ba angel al jina jido tongin si jang main au in unas na sole si kana na je una sole si kana je jina tongin si jang lia ananga cyber ko lia ogoronyen ela gizin kala nung ne jam intuling na inkati si ala namang bas dain tabi ele inanke arang indelin alkianga na aisi tili inangal nama takbitak undula kilom bingen ketinga ala namang taurat lekein nang injil lekein ine kina main kamin ye na wo zakaria seba din di mele insei inu fora torik injil inde ro na taurat inde ro ki foran diem burun dio sekia namakin ken ne de agena sae na weyinganin na asikir sekia bolbolin na kwanya tinkekia kagilal
1: a soy na tane dok a soy majram ben aisa illo la jaro ali illong na roke na sakia ni mun urini ni maska yin na ne defi nina alla borob se fadin quoi songa kayin inma ka kwel ki orre kwa san kayin sorunga si kalung ne keri almentori sakia nama ka kwel alan kurgulin
0: alan kurgulin
1: nama ka kwel majram ben asam mosot kay trik nina ki kandora duodil la kena den aldi ilong nina domburen yo alan gisjel itrik neski in rigirgo ale longana tori kengani indilingi inini
0: tulle nama ki gabalay itingi na mutiyo ine ala naman kayna na duo uo du yung aldili akiyo ba oye lalanga nile koye domonke na risala Yohanna awol kong den sangal ongal asa arbale nama deng aya wena osandik imbeleng ye ki joingi si kagila joingi na kagile nang sekea nang kien kongo ila nama kie Yesua. Kiinge na kiene rising de majiri wana. Nama ibeleng. Lombi ya joingi. Joingi nsijik ya lombi.
1: Egal marangkal.
0: Duot nas joingi ke.
1: Ine lori ke. Neski ina kalumba lori gang aisa lombi de nsur siful ngiti. Nama ingamenga in kwa aluguta ngakawe. Ingamenga al joingi kwa kulinke. Na joyingi ila aise daki elne simpulingi taranka al inanne inanne inangaw. Al ingame elan al am wa elan al khas. Imbele pukai ma bele pukai majra enangwa. Ka duin tumunya zata sungai ba. Lakin bara adam bokwa dinga deng arrakerul. Inama iti al ingame asal lomfi kwasi deng suru. Fulngiti ki kai sulngiti elenama el rim ko molmole tawrana ki na longiti zenina del disike kagila asangi ngalongi al lomfi ki marankel na kurgulu lelan da kekel na sin gwataranka inse alki indora na ki indora a na in alake nga banamal innan na innan enga kilasi nima kage joyi gila jalunga kilaye aldaki jela ai asoy
0: ine na wan belen lompi ye joyingi lompi inden sijik ye joyingi na duot nas joyingi ke ila joyingi ba lompi le na ba lompi les ligin na abas joyingi aja imba lompi si as jalomba na matabu nya ine aya ashirin le na ba sa ebeleng ati duo inkwa a lompi si kwel na dembara alkie kayin ila dulding ko alkie kayin na ina lombal already wonge wala den joyinya wala den ko wala den aldaki lolo dulding ko bi dulding ko alkie bayin ila duo si janan ila duo si udonga jitinga jaw ila duo ken otanga si den iri kilma jelel ila duo si utonga jitinga are nga jang alan jenas ini ajuelba ala kie bay na loto bay na kinui bi nui jelu lombi si ala jegla ba ayin joyin nama inkwa duo bi duo na dembara sikwel ba lombi sikwel kingota nama ina si della della fi aba lombi si juel aba lombi si juel
1: ene sura jundie ba nyiringa ke bas
0: aba lombi si juel ila joyingi dimbara si al juel ba longola din joyingi no wala iba ala lombi le na ba dimbara si juel baye ila na lombi si juel nama ayinan ine dakiko nais duo ke na inkria shaul yauda le nais deng aldia nama deng aldi in
1: nama aldia na kai ingwe lelon dugula ke asan dombreng kito ale asan deng aldi dakikel nais kinga si inan fulngeti asoy
0: deng aldi nama ayilong shaulin na duk marat orre kwa mungke nang kagila nama inengul awu silimanin kwa doke an urkenin na ki ken dilan kwa kin ay lompi business yen kalanga ngis de en kirsin na na mai long lompi siman ina lomba asa ki umura kalanga jurgulo na dok talanga ala lompi kwa singerel kerkerge imbele ala ki kamin oto lompi nes nes nes nes kinga singara alda en talai alan kwa kirsing wana dengin kwa kel kamwa na dengin
1: mawahi kurgu... wala ka kiria kis
0: eh na dengin kurgulol
1: aso lompisis aso kami
0: eh
1: ine ile wala gim lompisis aso kami
0: ine nama nama nama kwa inkelwe abas abas majiram bain apagi apadik racing olompingi ila bele base ne futo bare
1: na tegis jure do racing
0: adis jure do ah le do nan nan nan dora pingi ko eki urkening ine
1: enma ye yel kingaming kiel kwel alan abobe abode njuru elne ingu gufandiyo jebi o wi ngomor gondiyo lanu aba surinken are ngasi bagiya ka ba kiyan kutumo wal alan tabunko
0: na
1: aba itizi kataba kababa na tabunga kababa yi ki jato yi abonga ka kiri ngatin kam burundiyo alan ilong alan boru kutumol
0: ine tule ine nama nama nama nama shaul ye yeudale nama missing assist in coming aiba mingina ngalombi al yesua el na na na na waina asa jawla ina ko ngi aiba mingina asa jawla namas dien dien da kunga na dien si wai kunga chauli nyeman pagin apanga urtudunga dik dien dio na gamle el kariyama de majira mai niya ngana siyasi lombi udonga fulngi tie
1: gamalai
0: gamlail urtutunas nyetting kalnganas na na dente bung belian jwa
1: inen jwal domburale ken kona kayindo
0: eh nama nama nama nama chaul si inkwae kin mizinga ala perraki na dinga sike na kaungi diendio kurie mekana na na Stefanos Kerin chaul si nama nama nama murtanga ini na kaldega ini bo kilal perraki na na siraire kenge na dinga ala min suria ire dimash kere kurol bona bayinesbel namaye utonga si impi al ye namanke majiram bayina kila asal lombinge utonga si kalnga zai gamlieling al unse na kawe nakin kwasi in kereye ila usi ala bow tulia ala aiba na lombinga ala aiba yoyinga keba lombinga ala aiba asaki tulle kalum lombinge utonga si bikimbang na bundul na oto imba ngal lombina na nambe belze na kawu kala kwasi kang imba mangali yesua yeina na na na na na lompi sei na sa jawla na ke na sallai una ki kawi dora albadwiti ki ge enkel degan kwahila yesun ge majirala kelkam me na mabat kelitiyo alin duo dora ke na undul idina ya kalnga sei abai yetiyo
1: ki mutan jurial mbais kawa
0: bandimbil jain wala galgin kawe idin na Stefanos ma kureme lazi baki kito a ketere na mawai kangin an jamin kangin jamin alombi ina nan nan biya ayo kabi dora albadu iman lombi namas yezuwa namas namas namas kini ki ki era apa dik zaire ne murta sinama kalitiyo nama nama nama amma bawo nama jebu a shaulsi ken gal daga simbirra nama hilla kare nama kelkame na olonke na rising na shaul zi rising marang akelwe ba idin na herra sa songa nga alanke gila kie al rising namas yezuwa namas terifia namas imbeleng ye ila herran diyo namas terifia namas imbeleng shaul shaul jika ina ikasi yer hay jiki jana ikayer alkang yezuwa ala jija ina yer ini ye Shaul sala sala sala missing ase angana ereng ezuwa na man kwal kang aile jijer na aile jijiru na aile ji dimbilele jingiti kungi na fauliti na lwaloba idin na herra ila sasonga anga yesuwa nga sazaeren namasin kwa na kaininga ayuela lanka aya namasin kwa al ele jago dimashki ila dio aduo ke na anani ya kariya na iskwa kaninja
1: ya dimaske kalela sa suriya kariya
0: ala sa suriya kariya nama nyana fago ide lia nama pingi na anani ya donga donga donga katabja nas nas nas jumo na lompile kola komala nama kien kunyi kilale kauga bunyi nama pingi na loje gila na nama kawela langi waye kauga kin ala na mangis lomping lompi seng den dorana den belena den ketina den joingi legis daraga pie kwa sungan ken kungi lekai na inan kwa ba asangin kanoye majiran bayana appanga ala lombing kirsinga naski mintori in kaloma sal lompi si yen kalgana ken utonga diele kai nes kaminga ala yinga sikano mati kaukan ken appanga kien kungi lekai ila bele si ajano ba in alba wo zakaria kwa aldo mure asi burgulo awuna kurgulo naskalum kai na indeling kai alkau kange na kau al si kumo den ding al si tiel kidik na ma wela lang inwa shaul min al mizinga sinin urru na iru na ma pingi na domongin den sunga na domorengan ken sunga ala yesu ang risinga baye na pia
1: pingina seri singo
0: pingina seri singo inna ma enquel
1: aso esa mi majram ben na tana dogis aso mi al innam kurajello a na mabara ke nas kolda ngarang agil na otto el na fago a bara abdalla adam kaka dongoy sunga ni bara na are sang alanji domjanga na alan konjolan karrajanga otto kilmay sunga jawi aljel bara na jago king kain areng age idingina bay lodna duo bi duo kenga na tiri wori enga kinga si ine dual kan bas kaymel idingi na king kwa yengemin torik aljay ne mansi dan tus ken siro jawil kagul lagi marang abdallah ram kaka tiri wori enga nama sabat alang ko yingi askam lagi marang lumfis asoka min majram bayna isa daraga fiya na mangotojel na jago une lumfi sorker na dian dogo ayuba na awuna janna jundul baski kalonzi e dine ke kem ko jojangi na ken ko jolangi na undul ne itillo di ale to nya jawrti aliyay na soge nga bar nga robule na ma kain tala nga sasong age bara mahamad mahamad bakar dogo donga sunga ni aljel na jago bara adam kaka jeyinsi na jundul asoges aming tabumben tajagin kiboray na aratule lord na bang na bara abdul hamid adam sale dongay songa ni aldo gel na jago na skirima enan jago isak ama dogi donga songa ni kwa kulkin albel na bago ka asoges amen na dogis tane asoming asab bayindok na kirima abaw na kieng kiray nga iri bagiti ka dongay songa ni mara majaram ingis dongay lang itir kay nga itir si timing ko itir kay namaskayin ko na di ha kelkam namaskli akel naski eridik teska
0: tule
1: asoy.

0: aso natane aso orekwa kwa kulgi donga kanni bas tinina kwel arangi donga kuro manyamba en nama danji ngukri kwa ngal kwa sanki kage illa long enjoying si anangye al otoki ngai konjore nambule ke kwa ankoranga na joingi in aldain kilmay na rugungo na kie kilmingi na man koteng asan jaringi si kumong wala alan kwa kranga sidok iting kanan illalong in jaringi si alan duka wala illong alan kien ko basindang
1: tole na na na maki akaiwa
0: kwela sanki injingo kage na oredu mbe oredu ngena nasraye ke illole wala ares ke illondok ala rimmem pia idi ne ki ngare ga kinse yene ki kabum nas jata tabum kanne asoy
1: nama nama illong ni na ki waring kwa lompi asana sikati nga sa je ngel ba marang bayin kwel injoy nge halan ki en ko tulemang na ki tin asang koro ki kasanga tong ki kasanga kwa sikengerel au na ki kila kwa bau lo kwingi bauin de lo kwingi alke au na state ya ka ki kila tulingiti asa kai na tulingin den sijingin de lo kwingi ale kie na maye yawe dombare kitab al muqaddas le nyatin ila jago si ka gonin ki intuling nas den sijiksi kungo na kwa kerenga sidok sidora kauli na kungo abba orre kwa inan tulege ninal kwa otodo kaminga orre nga kerenga le nasare orre kerles inkago kain kwa lmanta kwa le kangi ale inan tule kangi le duwele kwa si inan tule vi ale kinyesi inan tule vi balomza kie indigi ang na kuinga budi ales kago.
0: Ati jidwa si tulinga wana duwa tulinga isfiwa.
1: Na ye.
0: Induwa kali itiri dok. Alu kwa inga me ringara ke.
1: Ji.
0: Ayinga nina king kwa kote nga la ki ringa si asankabe.
1: Na nama ilongi.
0: Kwa koto nama skona sunga kani ye. Nina ji ware nga njwa almati kalu nga kang. Almati nyoke kang. Almati kakang. Yi kinemu kul yei alori nga mbeleng. Aldia karikuwa sunga opui. Kime anama kenjingu wa yenge saki kundul enjwa inge aile kinga ke ayanga nina ki lima. Ilalonga lang itin duka na kido wutka lang kain surungong oroka. Na isitiri do duka na saki kwang arateska. Wala kaunines kwa kini ninkami nga kini maka na kirmi na lia algi spegel askalomba wala gala jinjwa kidompi ye na lalomba asa jenge la nangwa kujitikawe ina makwele esang ilo
1: na anama ilongye duo bi duo al der si kwela keba duo bi duo al ujiti si kwela keba na kamang ka ore duo na mai ngami ye kintu lenga se al auman ila duo isa jtv ki etenga derin dio kasi ayanga weyanga is na dele songa kai ore duo bi ore duo nake den kilma na den jurule bai njawrti ye kinkwa ala na mangi kere al au na la kuny fauli na indersi kundial na kel na kong
0: na lori
1: ay karel ba
0: ala nga la kuny di kopia
1: ila bay baratoyo ila baray bay baratoyo aba ma tulenga kini na dersi kundie na kenye kieng bangkong tulending kwe marang ki kalomza in tulinga sa kikaing al el ila si sekela na kurgula nga sandar kalum na ila yalgi in tulinsi ini kuroske alang kwa ker nga sidok kida indora den si tulingi la fago na kaungi na kirumiko duo alimbeleng oto alang bat kidok beringa punga kwa ingi na kuona kila sidok rrrrbu kaldina dahin kifakabong akiba marang in kweli asan kiruk beri nga pangasi kain ila duo ati ela alangis uji tv ya kingasi walgal kain kwa kinala kien ele kain asan in kwa ay alamba jiro kaldi kipanja bungay ba marang alang kin ala indele nga ay indele nga ba alang kati nga kain
0: alang uo nga kanyani
1: alang uo nga kan
0: asoy majira mga kasi ngilo wage tinjara nama wazang dingo rekwasi kidomong iti donga joro idingi natinakeba
1: tule na wore kwa ka sungagi bagi au na sogis amin na dokki gabalagis amin duot alai lona belet kelamina yesi wadda kari gen kilma ki are aska imbalangi ji wadda kari maran sesi ba kamin ate ilon alangi du kabedok ine joingi a dombore ke risala kurunsu zal ula kriya den asa 13 man insi kawel duo bi duo alanje na urgulo naske den jeldewin botle ati lotle ke na kindo morenga kimba dok netle ba banazile nya din telebulle joyi jona ne ila dombor si tullen de arde nya na jegil yakalebu kwa ay kayngi na di ndomborele ay ke alan kwa ay kawe naki ka orre kwa bizabti kilasi al kayna ko wo zakaria 17 ka jisi donga isunga ni ala kwa si jurgulo ngin kurojani na otoro si duing olondingi le ayuela sainwa jurgulo si awuno kurgulo na lokali akoba idin na sesi na tulinsi na tulesi ken kuro molo na ini algi kinga si tewa
0: asoi
1: na yesu ajana ngin kwa nyeti na dengi donga kundi na masasi kerka ya
0: asoi orre kwa
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

Don tu bidawi ininin amagna kin sari wokna daina ni sari wokna gal abeiti daina miri tora tona tu bari tu hayesu rasabutika wagle dura retende umba tu nana tu tindie daina miri tora tona tu bari tu kindie tu tuna timage tekna kaste an ikatintka tosak tekatie an uha ekatie an are un tushrifi tekatie kimbate daina hi sendha en imbate hangile ka miriya bakai urabu dai katuna kita tona tu bari utogindi uminan un allah adgrisyokka tona tarwa tok bakai kasakta tarwa tok bakai tu tumagnai tikatit ka dawilek sangek tumagnai tikatit ka dait kitte tumagnai shallike gutiek dait kitte an tumagnai tukna tehai mini ka odai dambir nun rashad dai minan ka tawat utuna tu bari shitok umbaruk hoy sangiev ka dai ka thai atni datni ayisu rasabuti ka wagle dur are tindi uhinan umbaro unu tak umbaruk magna sakit taro amagna sakit udhay gotirhis ekanino ko tirhisa dis gode no umbaruk sir fitana apte katiek hab ko anapte katiek are magna tip sakin tak te katiek udai dai shubuf kishwebno betunati dai tumage tehai mini ka tubdawi tukna afama dhayo ako tumagi tokna tumagna idiya tumagi ti dasema uttunati da inhenin tumagna ikin sari okna amagna kate tirne tona ne haru daina kallad grisi ukna shagam tene tona uwa hoi ribiti toi yak tene tona uwa tuna tu daina ini sari we tukna la dai badai ne adokna auri dai badai ne adokna tumagi tehai mini ka odai kitrishi uttunati dai tuttumagi tehagilne tona wo hoyti segne tona wo nisari wok kenaya kan tikte na an amagdei kitte na an tuna hene nadid ne dor kana bo wo gena farsi wo em bali ibn yadnun barekna magna itenin hisne hisane ite barekna dai ne adet kitte uttunati da udhun tu bidawi tehene mini ka dai thati datine dareni betunati da henen em bali ibn yadokna ittimage hene mini ka kaste tarna a tumagna itukna guda hoye tu allah na hadidna ne tant asasi ta ushay baruk shagam tinio to na to mak shagam te shirfi te katiek wa ekatiek ambara daib ki ke na ko embare hoy ba isagna ne dokna are tu na tu ra to amak kana tenne tikte na knakna yara daib ki ke umagni daib ki ke embate han udai ho isegne to na tu uttunati dahinin daina nisari wokna daina shalla di matimirna tumage tehai min kada shalla dai kishinana uttunati dahinin embali ibn yaduk ene sirhatokna.

0: Oto na madoktani asikir kainga na barasaba langi donga ini idine ki kidonga janis kauliti liana mokwela lanko na dok kainga aldinga kini ingirsingo al iya mare na arusing risinga na tongin diyon jago.
1: Donga yani orekwa nse are angalanduin donga kwa kulia fago na doksing are angalan kwa kulka kira daubang na kibaray.
0: Tulei oto na madoktani dying aldi in al imbeleng yani al aldinga tulenga kain tongan dio ini kirsing ine nama aton dem bele nama imbeleng e sunga takatin alai ba alang iya marenki e rus dien jain ko jojang ale kein wala gal alang korngaling kein marang al illong dien janingi sur asa kanyingi alang ki tulingi na alang ki simi idina in u alang yani kwa u is lo togle kol aba duo in inen in deng ereng e kilma apas ke ba na ile duo kilma apas ke ba songa tarai alang kwa e lo to kol kisiming na ko jojanga bulalba ilalong ine e yani jong lo to algis iming alambo kul kisiming kang wala imbeleng alang iting dele ko jojaka ngidina abong kimidel do yanga nga darling e ki udo sur do gal iting ko jojanga bulitia jago
1: e to la ena enalba jajwa ba e ay jirgun wana ke daldin dio yani bas jitina tuleke na iya marenki arus dog dien jang alkain dog ba jitanga kain na tulanga kain na bulitia maraki ko lalang en ko dien jaile alang si arikain ena zai yani jirgungo dien itala e bal jirgungo yani sunang iditinim marandok si insani dio ke nan sin dog a orren ba gija dio ke idin na gi alla arus jang na tonker le gio ba elon dog alang ko si bagija na dog alang gisir muhabba ke din ben ki kila tongin ken kwang ne gi dogal mare janna arus kele dog ba elon alang si ki tulingitire na magal simon den ko yambon akit utanga ken nem bulia ze gitanga dog bambo namastaras ba ngalom ba alang bi mbo alang le girgun wasi bande ki sato
0: e barafatay inal bije joba e kisense yani longa dinga ning kay ning inga masalang yani aruski marin lo to ko lakim marang longa dinga ning ke na hatta ating lo to ton toglia ke imba basin yani ko jojanga ke indian tasle marang nama wala ning inwa hatta ti lo to ke na ton togle ke in wala gal ton toglia ke imba e yani iya ki ko to rig din tasle aslom balang yani ko jojanga ke Naduk abakang ina enjoying itulle insingang bagi ka algi wo ini nalgi lomfi ini kisense enjoying al ine kwa inu alilong alang enjoying ke na alang jigingo ke na alang simiyo ke ndien tasle banjamal je lake maranga mingi lonna yani surunga si inkanan inu inalba mare na mare gal banjarti ingal delin ko ngal ba arusi namas agingi yani kinko jejanga singa agingi aba
1: ese kidin bele edin na aljijelu nang dogal ki kelu arusin ki mare engalon balen dien tasle yi ko joja kayin inal ba ya jaba nen jamin yani arusal be longa na kwe na mare gal be longa na iya na madok yani uto kayin na indelia ze tawattur nin ke wala kornga nin kingin nang nang ini dien tasle marang aritera ay balang yeng ngangal dan jirgun wasanga gengi ela galba ri namaz gal kongol namak gila namaz gal taraskawal namagal kundial ide namagal sokerle ridiwo kagilal wala ga safaker kawlian utama kinien indelia sasanga deldin dio lakin marang aunas inkalong ia mare dok asaden dorke na arus dok asaden dorke arus jial jio na jago di maren tongba long san din dor jalong ji ide tong ela tolle ngaram bal duo garib jang na arus jang nang koyang allang koyang nan dok yani nang koyang na iya mareji dogba iya marejang nangal iya jang ngalon bal din ko yang iya jang delen la ke marangela koinu dogo sa din ton kare ele dogba din ko e inaki na mako ela sangen kalong ene dia ngala gal ki ko sang insani dio ke nan sin dog bagi dio ke nan sin dog yani la sunan den taala dog dio ke la no na masuli apai asa dile rigin ka arus na ka iya mare
0: bat imbele se algia jwaba la marang yani insani kwen den jeng alkan kilmalonga dingen yani mungkin sin duosi kello ating lana arusi ati mare ati kwa kila gal ki ngan tom bang idine ki yani arus na mare alba urgenia kwa ba inu al usurai yani al tongin kwa kulge

0: mungkin neneng ialah tolle arus ke nama reneng ialah ke marudan neneng gua kerana ke ialah tolle mungkin kujat nengki dua kering taraf elan awam marang ialah dua lia apa ya apa arus ke ngan nama yang gua masalang alie tongin city nama yang gua lang udah jadi walagal mara alie iya I nama yang gua alku elang udah jadi masalang alang kila udah ngan dalang ki tolle dia illo leng illa long alam bagi inge inu ati jike kwa ker nganjang di yani kidi mare bang na kwa ker nga ke inike ngan tom bang na riske na sa se leng ya mas leng na duo mas udo ke duo ke udo bel na kwa lai lang yani dora jawi ne sin kwa ingeri ina ngala lom illa long alam ki simingi na alam ki tulingi ne jido alam ki tulingi bilenja wala ba illong alam yani kwa ko yani surunga mas leng na firenga
1: Ilole ne waye manding ruski den duo una kirsengol na bele tokle kase na dok arita se si jiti enga nas dok den duo si kwa kase aisa bele enne ingiti enga duo filalle alang yan uto akul galinga sirigel ba in duo tala manaki en tonka enna u jiti gis bele mana to en bele aldo imarele undul asang ye manding en jaungel koringal ele kikin tarafe na undul Liale alba yanki den do kirsungul na kasingi na kagilingi jitting ali na ke na dogal do regis jittifia inga jwabal filani na jitti. Lala njwa filani den bele ila isa jitti yenga. Na nabad duon den shaksi si wasif enjana njwa filani na jitti ila galba mushkele. Jimana to galbaski le do korbayin wala gasi den iri bele jayne siye si den rimbasi. Laki marangiba njwa ila duon den bele isa kase kwa simwa ila kariba. Ide alba den duo si kwa na duo nyanga na dengi ya si ingo wala gal ila duo si ingo altonka inga ti den barai wala ati den niwi wala hata ati ngal dek den abbay nama kagilal ki anga na bara si maindin dabo ki bele jititunga. Ide nama staraska wana ya gal arusba ilandok alam bagifia arit al angil lial ide kungun na staraska wa alang galinga jagil bali ya mazlumi. Nanu kwa dinga ka inze ya ba bele ya jiti anga na kwa kele na kuhu na kagili ina kumena ya jiti ili ya ba mbele kenkwa doin sabba sage. Kenkwa alba kul kasi nga idi nga liya nga diya ntong ela na doin sabba jiti kawe. Lala gal duwa ari jiti ya ba jia gal bas jin. Ati ji jiti janga wala ati duwa kari jiti anga na ba gal duwa kari jiti anga dok din taraf le. Na ina senkwa ya alke gabale gal bas jin. Inga jwa ba inga alba ho buda ina zibale nga wala ya inga ala kwa elba isang kwa. Lala duwa namingi senkwa alba ke gabalai ba hadu ide bele galba sagengi.
0: Kise se din bele jamari ini na wabale dike na jwa na sunga ya ni. Takatini ya lanki ka inja inga leka wala ke maranga indel nga ba. Ato ya ni bulin dorfal sunga. Kwa kerenge ki mburu nga le abe jitivya wembenka jitia na stinel. Lakim marang zene ji alin jamin abadaing yani aba erikene ji injay ma ingal jiti asan kidin jiti la ju kidan bulin ila bele ze iral yani ni ha ya lang masalan ji koron janes duen kwa e jal koron ja asan kwante bu inti e inti alka al koron ina asan dele iwi a banjuma na terter kire ila lolen ne irala san iw na abagal ka ngine kwa lang lomfin sabagil yani yembelin duto dok ala ke ba aliyo wurik tendere gi nan marang dimbara ilal gis kwa zeninal urkeni doga kwa ba algis kwa alan jangina nes gudja ile beresi ne jegil yani halji ay si jemel masalan alki kotein wala gal karel kadain worren kwa sin duo yani erinan kenen ko kulin galwe inal korrangi marang yasin timba ingloling ay sin kwa dain worren kwa si kidomboren andora do
1: Ilole kidang or se ausen kaw songa and se kaming jitiala iba wala dofa la iba sanji injin alka jitian kwantabu. Dua ke bane jitanga se afeba. Kwa kul kaw. Lomfin tabun kwa kul jitanga kamaran duwe tule al undul nestinel, na embelanka al jitial ke gabala aisa baso. Na ila lole jidok ba ilong alang injagil din suri si jal kakireya. Idin na dua ba kakira iba undul balang en kwa ka al jitia. Kila zemna sing yani inkiwi kan jita nga se alanga karelba asan kinel ko antabu marangal dog dai man jita nga amba yamal ba jita ba nga men e kal jita al ke gabala hata ti dua pang wala kwetia lazem na singa indu injitinsi ela lole na amba kutumi ko akul abaka to en waka al jita sare do ker se do ba shaje nga wobi jitin kwa na mayna se tarefen la ke maraba ka are na nga men la kal ba tulle angela gal piye Dulding kena min ke tor nyetin tulia nga ba. Sanga di nga man ke nang koron ya na sinji aja lomba. Na koron nga dogal kau inga lomba sa ya ni ji duwa ki dingos di jau. Di nga ka inang jia ya anas as aja lomba inga al koron ye. Nan sin dog inga jiwba inga al koron ye laba isko angil. Idi nensana ya linka min kam lala iba.
0: na dogi yani dain warin dio wala gal kain tongen dio ya masalan ka ki dain warre forin dio e doksi ugang na dog inji abu kundi dog bang kutungo idina alia se injwa abas kikinel yani uo dog den domborele ko ane ingwa ila se yaram ba se jwa na alkoro yamba injwa kurungi yani ila lolen yesi ba kelmasi mo indelin idine ye beleng ne mbereng ila yani utala jabal masalan injwal al si duo kersi dimbele jama santara ja alang ila duo gi ye jisi seti ne alke lombi alke ila lolen matu yani ki uto mu kinen do lo rabana si kelmasi mo indelin bal ko akawe mungkin kelma sondorgi lene ji ujaw asan alangi ila duwa masalan jizigi inti e inal sey marang himme nga viba lom vi kabelin na yeden do mbere do ngwa yani kilo uto mali belin ma mungkin ala balan lom vi vi do ne inzen ngwe sey lolo ngwa alangi ye ye na sey na duldingwe na na korong ini na welelen ngwa yani kinin uto mungkin yelage na sing yani a borusingan fashale la wala kaman warresi wala jidin shakhsiya le do insan masalan
1: e ke sense lole ninwa idin na gidu aba insan asikali jawna yang asikari julu lomfisi tabengan jaba kan ngi na nan amin idin na gin jelu aba ka in belesi ngwa jutti filana nan bay iringi nama maran filani nde ngun lokali jaw na maran lomfisi yani piye jaw ne lon fi galen belen gi alan yesi tabben ja na fiye si alan ben jol fiye na se galan alan ben jol se kina ma dai bar uto kinin sa sa nga gena indelia ko alan do un se jo na ma ko an kungi kali jaw wala galin kali jaw san bara do ala ga ke la ke la kwa aiwa na ke mar nga jaw rete badin ala ga ke lon fi ben ja mi a lon fi na ke wa na ya lo ba wala ai ja min ka sa lon ba lole
0: duru len ai ka ordia
1: yen ba ka wala alan mati onas yani nas wala ai sin wa alan gespaso lakin maran un se in long alan ki ze jitti sin ka menga jitti na tulle se galin ka ma tulle

0: يعني كوان شجين جاكي سينزي على دو سينغ يعني مثلا كرو جانينا جندي يسي اندالان جندي كدون دوين سبانغرين زيمير يسي آلين جندي إني كي سينزي نمدوك يعني إمبالي ألكي كاانغانا دينغين كرسينغ آلين كامين إنو أسان دو تيميل ولغال أسان جامين كتال كورونا داين ورن ديوكين بولينغ كاسي أسلوم بطاريا فيبا ندوك يعني إنداي لكورونا مثلا ألكي ودونا كوا يعني كاولاسي ولغال كي كنو كومونا إنانغي in yani kama salan ka kiwere kwa in koronda ilelai wala min kwa gila kari ngere nkai ngapanga alkele kami nkai nguo ngatoronga inda ilele wandi ilelai masal
1: kedek ba selong in wal war ela kang ina ngaming asana almen se kawla nama kumbite na duo unse se abelemba atine war elba na kai nguo ngana kai ngabonga ni nkai malala unse alba yinyanga kilanka kwa idin na yembele nga siski kelmanga skabi na nka lala aba yembele si wala mbara orresi aro inama ina ndandi otumi na male asa na kote ngalang unse si kame na ba ilonna doksi sogato bukwale na kandel dok orresi tabunga sin kareva lazem nang enkwa na alhadu yalang ine kari seba sei nagal jiti ba jiti ine ina namaskat ko liale na makagi sogato bukwale atiki ina nkwa aha orre aidu ina boruse aisi kanni ekid nam faregi ke abado enjam embele asyanga na ngal fianga tulimbang ke na ngela dang orre neidi namawlo dok insequel alang kwa unse si kaminga hatta ti gitile si ginjalo alang si korje bi kwa se wala gal baru faro gal dok bay ibajwa ya kin ki dore juwa san kwa si kor ni na la jabiba banjwa in kal alu duin sabay ina ngal korrong ina bidok asaberre namayen dok kwa kon na ke gilal lakina ba ina ngaw dok ban sabi sogata bu kwale
0: kisense yani filan ingori min tori kaba abaduo ngones mugara ne feki kwam burwa ne ki kwam bulinga ne ki kwam utonga ile ya se jalo ne ke nguo kumena ne indalange ye ku ya se jalo do bendal ndu nepsu zeninal ka nina ye bulong marangoto abajena yani ingusinga jumo zeninal ki kumanda emburidio hasi hali ando ku abai nkanne lakin marang tori ngintini la erikianga na hasinden tin eri yani tori kwa badelini kwen boru loto glego yingina hata sabaras gelngiwa marang hasi halian kwa sabarale sungi na kwa boru ngale sunga gari ne ki perrakenga aba kwa masalan kien juru ila uonga ngale se jol bu masalan asen jeyngu ai dibulin jeyngu aske bala ki marang uto adinga kengal jike kwa loto jang ne jigi alan jike indalanjo nakal awne jiwien alang jiwi ing ati ilonazi ila risi al jijo na jagila na jumana tulay alang injabong faydeng alang jijay nga na ding baru yani kwa ka ina kurol baro na kay alang jay nga na yang andi ala faydeng
1: di mbele sa ilo ala jinjo yani zaman al daim baru kwa nga maranga sadok asa kwa di nga kawle na kwa mbaru nga leke nge kumese na farigi apake utang akidal ki daim baru kwa nga na kwa ki mbaru nga leke yani jidwa aba di mbaru juro baisa ilong inal dulo janga na juro Benjamin yakin kwa ailo nena nka na basilo ina isa lota bumbete Benjamin kise la yakin kwa dienja ngali yanka ne killa dual kai yani ban injalu kika ngena kai muto ngaira ngasindele ya na kai ngena tabunga kanne bana kwa kin burunga le tabunga na inde na majon na jegil al arikena na korronge na ba jonga na jegila na ma injegil le na killa uto ma futo yani uto ma itanga sisa futo ke yani gidwa
0: ari tiri gisi na ma futo dawi
1: yani ba gena ski dimbara bandel na ho sursi butiri ila sina ma gosma je ki ayanga yani uta dinga kai nai ngalomba ilai de ba haddo yani kwa kin barungale kin ya bai do atini wala yani do akirel balange sin kwarke gabalai bas betelina
0: mungkin ye den jetine laila dine min den kilmin dio gasi
1: aslomba
0: yani ndaram banya la kin marang yani kadwo ngalunki uto ngalki kilmangale inen kel na rabanan den sabaye belin yani mungkin nanin in sababi enen ne jundine dai muroto ilolim bawo kangi ne kai ne ngami idine zaine jes mitil jedina wa duwa bai atine akirel bol nu sora jat be inalom ba ilal gi jisi jahilim bia lakin marang yeden juru le ajaba masalan ila darba wala gal ila real gi jisi bia al si ye gasi min den kilmandio na ruwa galin belen ka kwasi algin kilmangin diyo olu ani je to aba rija duwa sa gazi da kan
1: farike
0: na ma farike lolin yani
1: na asana kina ma ko el orre kwa yani alan uto dokkan kala siyasan sur siyasan kundi ti duo din bara ge atini wala ki nuin sorgi jegila ila uta e basan ki kor ke ndenge ilon ke la salan jawi zen kai tin nagal arit ke gilal yani dai or radio ke alan ki kaangu kya sa yani jutu mondora kan ko akul
0: yo in u masal yani aba abas ko ke yin ne u don do ken kin sin nan kele ah mungkin sabab yani ilelan sunga en halji jelun wala singi tindu fi masal
1: sababat enning enye idin na yani lompin belengi abas din bara si aritil lagel na kai gisigis kingi ta sanga ke la undi ayninge yani masal ke ngana duo ke ngana duon kiwo ke nga alan duo si ken kiwo jay wala as bulo bana mas yani muddas beta wala as elba halas ye le na mas galiye do duon ke nga nama ko la ko mala ye dog nan ko ngi nan sa bulo ba halas nama nyana le duon ta bun ke rana sen ko ka se kuin ke ngai sa jondi ka sa ay ban na ken grise en songa ke le ay la ba ko re nama sen ko ka halas ji si kin ke na langes onde alba se si ken kiwo ke la konde alba fal koro na de le duo si bura sa ken kiwo ke ba kam men ko en tio jel sa kuin kiwo ja ngala ke jawe ke la ba ko rin ken ne nga bondong alba ke gilingi nama ke ngana di nga ba ko rusi nga ngil ngita rang le duo sa ji si ken kiwo ke la songa jo ndia le la iman na duo di gi sa sa oro tio
0: na sem belen
1: ay la kuin kiwo jawe nama sen ko alba nas bela nama sen ko ay nama ngi ska ji si kin kin songa ondi jile jo ta sa ndim bara si ken ke la ta jo ndi in u nama is long in a dime banking molong yani long fikinga si uto songa gis jundi maranki kota nga sangka mbar nga si eritilla kondi eritilla nama gosma jadi mbar si na ki aya nga jabung na kilma dio yani gisi nama is fuel kullu mal ba jegila ba is long nga ba jone si kuy jawe kang
0: wa in jin ta ga shuni din bere nga si jela yani jamali in yani khalik mi ngalan eri ne ji juel ka songo ang ere maram bele nga sabaru jegi
1: but
0: yani hatta din dimbar gis beledi kwa hatta din yani nina langai ba wo mungkin njide real jundi masal nda en wore sik sense ya dimbelen uto so ngale ke kringjawe yani al jundi ne inang enga da en wore ndio hatta insis kan ato aba arus kide mariton kai mungkin en duo ke gene sin kwal di arus di ngiri inang ne nangwa ila siya ba se die no futo dutiel kiangang namu ungine jawle disi wo mungkin ila dual elanes e falling ering ila bele kwa timanang ila bele siaiba ya kama nesin ki ila dora fago ba alki kwel al masal yani de maresia sa pao ki ila doras bago al den arus kwa mungkin nesin ardig ni mungkin nesin bele ngani mungkin yani in u nama sa sunga tarra da en worrendio kinyela ga almasen do yani sirat khaligin fi
1: batin belele una terkari idin naji dual undul nes in beleng yani gal din arus al dingiri bele en kwa wala gal di maral dingiri in bele kwa mama indin surusi injin oye indu ai sakase in bele beleng yakwela lan kale fago ne duile ka tulle lu nama undul nes kase in bele beleng ida isa albagi jongona din surjingo bas enjoy imbele ja sal janes jwa taga ile duon tabun jwala ne indual kwa gisigisa kwa dalin wala duo kerke ha abas ji ina enjoy ile duo sa isa bele ela ya ballo kalifia so kera sing elva ida ile lole giba kore si ina jasa idin aba ile bele si jaba ne din juru le nja e kama ngato du imara na ile dio nyanga na duin iri inne in kwa wala gal duin arus nyanga na ile dio ina na ina kwa duin iri manato ay kwelva nele duo matining ye launa bi surtu leba na makwela ngis binga si korje bi ke un dognas en kalon orre kwa dual undul ne jisi bele bele mbeza din orren sabba wala gal duo ilal bi ke tombain au mindin din surji ngona ile duo si jingo ka ngungi na isbele idin na kwa ka inkini ne na kornga sasa nga kawe borunga si korul ne undul ne mbeleng e kai sabai la ngamen aile jisi wel na din tulingwel ile pa ya ba duin tulingwel bele ilal jiti anga na duo duin sabba kwa aisen jwaba
0: yani mushay singa jwaba ye mungkin nan din derero ile loling
1: aywa
0: yani abe lona ye gisigi sense gwen ye gisigi to lelong abu bulan na duo ker den iri masen din iri dig o is coming mungkin nan sing yisi yani din derero lia marang na ma way nas ingwa e alko umon na kwa dig o is coming marang ka sa ki dig o is
1: rudeng
0: a nas ingwa in bele inen to le ala al o ne inna long lakin maranki e worren den dio no miskin sikang na belenga jongulong je so futokel minki ilaise duo yani wajiboji kwa hasi surunga nkien wajinga kelikao asan belengan sienga kamin surunga si wala ati erijegilana zdiruenga yani shaksiyanga ite zambanyo zdimbara sienga barakalo dik au iskena aluno korengi marang ala hasab joinga uo ini al au ingarisi nes testeska abagal yani duin belenga kiswa jisigis korongi dogal jijangu ni kidin surbon ne jagil yani ilalendua bas inan beleng sunga jamali ye jisigi kwel lakin marang yani belal masalan kwa awne izne angalin tazis anglingo ji yani hakki azambatan ila belezi kelma jabu kangi abazgi ila belezi kelene ila bele kawe ni ji ila belezi kelma jaba manatu ji janne di sursi iti jawidi kela kwa mbelenga kangi idine munki ila duwe ina kwa fajiyalan masalan din nafsasi nyokya jawi baki ki kwa mbelenga kelang jimu kinang injwa kaldui loleng yani sabit ang na yani muskila sa amba marang ila duo yasi abas dilu mbele ila sunga diru enga al au na ene kasinga mbulong sabatal ka ang nespoli mbele marang ila al inkuanga ila si sadik niyami ngoto yani waren diyo kwa au iskurona mbele si badir enko ene inkuanga si tarias kwa eba na jano alang ila duo ene si mbele kwa kibankuro ila loleng wa ngari akit sunga ba yang nden dio na tarifi abon nden dio fa yani kisense awne wo ngai mungkin nen kayin lakin marang tari ina ngaska ba mungkin nen kela mi wo ngin kin ma pa mungkin nen jundi
1: ne sin ma zata ngaska in bayani al kawyana belela se a hamia kana al duena sen kwal filan dingire na kwa ma sen belen filan ela ya ba gadira len neska kwa inde bele ba sagin lakin gi do jundu nas belen a jundu al filan dingire kwa wala filan ngire kwa ida le duo saba injingo na giya jawe bang kwa ka alderege ngo
0: etiman nanya ro ki kwanga
1: ki taba na resengo
0: aiwa
1: duo albake ba sharika nginde
0: aiwa mungi nanya ki kwa mbele jabi ya na magaltan wo ingi tiyal ile bele ini an dira dal fil jegil giya ba nyoke jenga na mas galo na uru ngel di na kinja na kinja fa amin je si je lolen zado al elanes bele kwa na misin jwalen ergines kele wale o sareng kwa ba
1: anko aba na kasi kidek ba se long ngal erbeti na kwasi dio kariti na jundi alang insan yani fitna fitule la na bas erbeti ingina na is atto jun ne is atto gisi yani argina jun ne giona bele enen njo sare gal ba isha gen fialang ille song apa jo na ke mara bas ide ja sana sen jo lolo kadwin dilo en bele sara ne ba wala ide kila kwasi sen jo yo ko en bele sal bundi do bas bele kal ba ge filan nan ila yal ba ge na ke kirsimon ila ide bas agen nan singin jo unsi abakau duo barangal dia sa undulba arusilla ge ki mare barangala ge kala ge awas duo beleke na louna ila tole koronke albaje na masjaula nas kitulinkwa inan bandok yani lonfisi korukula na erbasi ken kurolekio lakin abakila lensi kau mangal erbasi dan tole shajen kau
0: saraha yani dan boru utonga kaina dan buling anwa bal bulin rubai lagi marang utongalin ko tulenga gaba yani kwa kayin na mungkin arusin tas ki marang nanin longa saba le fago jiddan wolonga kayin gaman mare gaman den arusin unna sa sunga tabin ingalan enna utonga jittinga sfia woloke gaman nan arus marang unni tabin ing ne tabin dininga nyet eng ne je nekin belen azirjungo ine namado bele tirkeno kola ndien alen dio gabi yani zainina al arusi olegal zainina al mare ne dengwen alen kwesi akwelba na kwela len dengwesi masalan den alen kwen alen kwesi kilon alera namaka ine surunga si masalan oto jona pagi filanin ton jonas kutubaja na pagi filanin ton jonas nes din kwesi yani din arusi nes kaya ki udon al den burkenye jama yani
1: in kase ba se long yani al itirg yani wa inde ngori ja ba jol ba min war bas in jwa kala wel ba in allan kwesi na bagal in jolu dog ne ja jol ba na din ko ejo din ko e kwel din ko inde an khatir an jo inge ba na aridalang gi jondi na jonas ane yani din arusi kutu ba ja wal din mareses kutu ba ja kai na gi jundi ni nalla kay la bay ngalu gi al do erbati na kerijulu idin na kutuba ke la bay erbati ken ko ranga ge al do jannala arijanas barasi ton jaro wala barasi tibenja kasin istafide ngem baragiti kabakati anga na sursi kuyi jabiti ati ato gi jonas do si kutuba ja na gitija na do wajane nga wala gal bashte ne dinele gi kanin jumma
0: يعني مثلا قولت جيجو ناس دوزي نجي تجازي نال جيجو مثلا يعني دوزي جندي مثلا ندو كيران جندي نوكين جي إن دوزي إلا جلون أهلية دين إلا جندي ندو إن دين إلا نوكين جي دين جاتون حساب سجاولا
1: يا تدور جاتون فكرن في كنسان في
0: يعني مثلا كاتو دوزي إن سورولو اندين تابن كذلون في جاتو كاكسان
1: أين جندي با nafsi tabe la lin duwa tabe nga mungkin nangela le songa
0: je le le songa ya ni tabe njeng fashion ki de uto nga kayin yani ki dem bulin dio ne ki kumon na kan kaw hatta ke esas yani ka lo de ang istagriben sa masalan dial di sur tabe njoni joan joni ila lo le jawon sin dozi ko je ja ke esas sa ge yani in hi se ngadin ne ma kasi algi allah fiya ne in dozi al allah fiya
1: in lole bat ki in kwela lang yani kan surunga se songa karo rigitel janena jawo do ma ndim bas din surule maselenja kati ka an nice ina nga ahninga
0: adobne ndim bara jaza
1: aywa atika an do ko kiranga na lomfindo nga na makwando nga ngi ahninga gable na giyo bala ngila usija na dodo gu yani ba injegil kati yona atoze mare an na do ya rusi ngire ina a Sara doing kwesi simosa ngeng wala ati erus anna doing ne yo na doing marensi ina nga sara doing duosi jamal sanga na banoge nasgal sokker lakaya
0: ya barafatay banogi werre kwa numus yom kerle kaiti

0: Warekwa aisi bonga na aisi bomungo na aibendeling barunga kerkerle na longa kerkerle lo idlena bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kelma gisonga simoy idina kenna sky di kibingan asikir otoro gi kelma simoy idina dok duo diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis uman senga kwa aliena daing amfari bara isa jago na warekwa si donga jani.
1: Tulay kibora na bora fatay ore ko akumoy sa men na ko ko kital di le ko ngai na dongai ani sunga na kel na sky ti into skele nas araka kital gi lompi deng kuroy ni gal inden
0: bora fatay bara isa na ore ko si dongai nan taraz gani ore ko na nas dai sa wakil kam na maken na kago nas umang senga kel kam idin ne ki se aba siminge na tulinke na ruminke kwa bang ki songa taras kawia oto na makwela lang ini kirsingo kinko jeyan kulal gi kinga sinen bulitia al kwela sangin kalung al siminkwel na dokal tulinga kwel kain jayngale na malia banogi na kuro na zdai sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kita zeden juru le kaina sala le na minen vie banogi na kwa gidna karabanga da kibela na kwa kidogna ferraba de samarinden darasi unna kwa kullen fago na dogwala langis inwa kisense duo idalgis kinsi satellite le kelam alam fago na gis kwa ay barulay na gis satellite le kel jam duo de zakingal na mes kwa na dem bodit kani alan jijal na king satellite le jafo kang ungi idina radio samar irinyanga na akwel ba alanji surmine njaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade din tuske al sitonjang dele menjulung kibora ina barafatay.

0: Warra kuwa kisee daansi sawa kelkami nama dokwe na alanko na kai ngaldinga tulle ngalikiri ki gutfali isa jago gutfali isa kisee warra kuwa kien kilo sikakeli na kien kilo nkamage asan di aldi si kelkamwa wala gal ki mbere ngasi na nama kuwela lang bamdik leko al imbere alang dim bagi kwa kerengale jago na gizgawar to kin kise sunga gole lan sikel kam jago
1: tule tule ore kwa sikel kinga na in asa kaina kariba kwa lalan doing jalfak dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga starasfia kelma si moja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kini ning na sore kwa kiel kame.
0: Asi.
1: Na ine na mokwe luto alanga ni kirsingo ye.
0: Mm-hmm.
1: Dimbagi na jirmo adigiz du erijitifia asan keng utonga jaso ilasi ay sing tabun jare alangki kwa kirngang si salam surbay. Na mokwe lalang ilay in kirsingo. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaingi idin na tawdi tinando iba asang koro ela ro ba duwa ba usa na ki eri asa uri kang nama dergis donga sungay nga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kaing kilma ale kaing ay sin tabung kausinga naski eleng kwa angkaing naki ele kering kwa naman kikila kwa al kiktundu angkaingi debe inantaka eni ay ki oto ati ele kang nas duokay na abo keba imbelang alam bakorong ang orofi kwa anyet ay kawe bakong ayir kawe dengri
0: na denda kaya kanya babayin kame induon denda kaya
1: mara abas duo tulle bay na abamin o ngoba school da rengel kwa abas ko jo jake imba en kama ruwa ni si bering
0: ne school da ra
1: aluwa ni si bering idina na serin ke ne stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ni alkwa in sekele ino asa kwa stas lekeri tiki tulling ila lan tulling si lompi kwa sunga ankel maleja marang dio kan si community ila tulinsi ki ko lo to alan de ngi kirsingo ye dio azanga jumniti ba alan jarang na jawar naski ko ang rumi bay namo ko ela alan de ngi kirsingo ki sunga namas gal tabun ko singa
0: jago
1: ine kidik namakai der na keng gamainga na ke mandanya ala tajira kerea dering sana ba inkingi jia ba abas ajang kwe kame abad duo jang ala dering injirsi
0: ya nevas o nama utu sinama harakingi deras
1: bas awas bas kauritia ina tori gala gelle ya kanga diyo nama el na zinkwa deri na isu kizi lula pia ya gorenga kwelba ya kwela lang kwa kiru nama kila lang el I luna kwa I think duo dalang alan sitanas bara sijinga keba namaki sorel ne ile duo sinu sukfia inama njwa al jiba donga ne irtingola namai ile duo sijingi kalas nama berne ye hilla na bergele
0: binas ba egen ne score ni gelka ngaldi
1: dai mburu kikin ayanga namai ile ayanga ye na der ba der ki bara na kwa ala kirsinga ba der na duot ala ila dering rising ajang kwe baye na kwa kita za kelkame baye si marang inderiye ahal gispegel lompi inzea kwe lbayna na kurrogi iniye kia saa aba jongo na jigila orre kwa baru nyeti na taga duo insi inang kwa ba seala iba ati ki kilo fulang ki solong ele la kang daim baru walgal baru nga kerngale tulen di bako kia ina ka membal bi bang na iki nga si boy kijin ni ma to kala komba kin kuro aza yi nga sitaka kila uto nga samen kama kia kambasa kang lompi ina yini na kina ma ingwel oto ila ungin sunga ayinin kirsingo inu kin kuro aza kikang alkwa dayiri ujitikawe nas kaso
0: yani duwa nas ujitikawe na njangiti na kia loto bono numbam nasi belel na uto akulba
1: Ini nila kilma mpuying alang karuk doing kipabo ila si ki askay matag.
0: Lakin marang ina kang kigabala ina lo gimo tike jinas ding kilma tinel na duo ila ding alay ba abay enes ko jojfi abay jangwe tine kie loto bo na nuloto bam na si belel. Marang abay ding bara ena ji na zizi ko jojfi ana jane kie loto bo jita gaya si joto inga san ding kilma jowli ina waringi kagungi ingule na kikoto inga ani abay masalan duo digi ina sa mitil hasi jijaldo yani madinin ki ngwa kilo fukanga ge wala taringa kidia ki diembele kami abaye ines ujitivya wala i duen kan yani jial wor du njang ile duo mun ki ngi sele manan baung ni ki tu leben sur nga maranga bu bi sur bang kwa dia mun ki ayanga skuni
1: le jial sura ka ngi tiaba
0: sura ka ngi tiaba hatta sin dig en na bamba na ko alangin dongani mungkin dora na sun butrinti suwa si marang albi masalan ko adio to ninke ne kila dora inda lan kania na lomvi ine galin beren ara jundi bero galin dule voy ine ni jialsi ayenga jungi ne gidi mbara sur bay di dine sur butrinti na donga banni ba hatta ati duori ya ile tila ati duori lomvi le fi den ko je ayni lo idi ne gal ki ngasi ne gal gi sin ko lazim di mbara sir kituli inda lan bang ina al yero gikinga sigi tulimfiana iko
1: se na ila nama ilong sega lombi ina ingilma tale imbeleng abas ki duo korbe nga abaki lule ala jundi balan dule kuro na sule na bema na abaki to ala jundi balan dule foi na sule na bema kangi idi na ko el basang ila kilma mpuying
0: songa ong
1: kilma songa ong na dar ko yo ya paying ine nama kang yala orre kwa abas dembara arivia ki kilmas bo marang abas duoker arivia
0: en besundi
1: warsi yundi nama ki dikai ki naman kaying abas sol ela main bang yesi jani na fisingami na ni birisin tia do bang yesi jani asang ungo
0: nama yeji lesin dur ko malza
1: nama yesi yesi adenja na je saring ya nama gal jae na kini to ngi ngota na testel ja ore duan de mbarale kilma idin puya indel idin na ye seatiel bal indel el de mbarale in wakem pi ye algi kwel sa soma ninal kay si wel nial bagiaw kidik nama in lo inu in duoye nakadeng kili wela san soga in undini na nina dalang de maman ko ay viana kazi kirinjala ye del in a lewe ba paket du imbara in ore du ngai san kasi
0: tv ya ni ina lang as steamele balan de mbara li ileri
1: de mbara le lang ileri jegil steamele
0: ba go garib le mungkin asin ade de miani du al fal du mungkin ayi mungkin nagin jisigis ko jaja
1: na de mbara galalang we nganas ye ani ke abes duo riviana ski gabala kwa ye na ndonga iri jege alan te bujur su
0: alan jaldo
1: ki gabala ila
0: bay kilma lulafi
1: na de ore du de mbara gal asan bara ski gabala kwa
0: ala we ya ski gabala kwa ga namswiti
1: namas na aswiti ba ye in belang ye kuro de ngwe sinu yala rengel ba in si ye nina la jiwa sanga je ba na nama in kama jamin al gari mi na kwasi jurup jingiti na dine na maturu ina ki belekeli kini ninsi abade ngin kirsing sunga ji eri alja ngin na ji ndara ga se tas janga ba alka fimena na ba ko wona kirsing wona sinjua ka ngela indala ja kamungin nasin gaire ne
0: ngin nasin
1: gaire ne dingiri nama ki oto sunga kwasi sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da entasle alang jirmoke
0: alang kulin ke yana nan kilma fa alang
1: eh
0: dog yani asan surunga si yani kaka minga asan surnga zik ketia ke viti
1: asan ketia ke viti bana gus majel na injame ngala makaro duin ki pabu na kingi king
0: na na ma ai duwa bara lejan yani ka ela bay ngalu zene ji wore duwa ngal si ina je meri ba ding yani duwa di le za dal ngene zizi ko je fiya fa kana ma ngalu ama ele duas arriba aliye ene zizi ko je fiya lan yewi ngene zizi ki gabala kwa ji za da ese zizi ko je ka we aba ilon ezi lom fin tengen asi tulle jelni matini duare ke erdi ke nakain kelmale ke kakiwore ko aniska in email asu ngatarai kelmandi en sabana kain sibay ngalunga jurnu won sabai
1: jurnu
0: ki dai worre le ngasa kala ani matini ingu iti yalan duo jones barasi ki gabala jo ani matini ingu songwa ka kire worre alon duo jenes kwa kwadiga ka ingin borumare walki onore ngale na ya adigis duo eri fiara tulle ne siki gabala jami adigis giti fiara tulle ne ki gabala ila nama induti zenni ki bullying ndora
1: e ki bullying ndora
0: di dai bullying yere namas ingang anji jones duo si la ka ila kalila ya ka kalo alamba onu duo siki ki gabala
1: ene lombinge ke ndomore ale dombere ta queen lemang na wo musande mberun ko angaldinga Yusuf ki isu dembara
0: uja
1: jarong asogatara namas digbara si ken ay kirabo tulinge na ba ini duot si ala bikiri ine nama isu bikiri yabo nama el na tirijin ni fiana ma nama demba sikirin jara na dem baran den tulimbo dem baraka bo ine namas pet korkingi ye yagub naman sekia na dem mamalenya baranin dem bara
0: yesis koje
1: jafia nama ongana jegira illa nas ayanga nini ongana maga inkwa tule ala ibasan kidu imbara inkus makang wala aran itka na manin kial dio tokuro ka erit ana dengu eil barai sin yakko jaja fiya awenin nas kiye sulenki namagal kalitiyo namayin kwa ajariya mayin namas uringa dinga tebunga dempya kiwonga na kudinga sa dempya aran kilmalulla fiya alba el nas kaidiya kidem baragala basuri kume kigabala namasuri kume nama kole indala tane na koyo ya suras kima ine man asan den din le aiba inwasan kwa iatok au kwa diotok sur korki namma tar tokkei na saren sur si abu kong as kami aba marang aba kaunge na sur kirsingol kiye kin soganye tingal adeng ka na sur si was kami ba wala aldinga kauba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do na do kain si do wala kan indala la kundi in tinasa ko nga e na duo bara se kosmatiel ki bara le songa apa nga ki is bara le mini ya songa bulo ki la kilman puyin
0: jingo fen
1: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duo asa kerrek lel in si diktora kaminga songa asa ala den kilma falangi na lel si na ayendel
0: asa
1: ja in les ye songa ungi min ki duot ala kerrek ko ja ya le ke na za yene
0: la kang ye fi dines muin fi bara unity
1: za ye le lompi don bare taurat le songa kwasi songa shajen fi inu duo bara si gusma ala jiba naji abes duo arivia kila kuru azang yesi ken kila jaso jia jamba sa jang lombi na ini enamangi lombi kuru ho ini ji din surin den tulingu duo kersi kasa jundi ila algis kie koyo jaso mafina igus majorti
0: ma ini kise ji warim bere tulle jwa ina ison den aldiki den barang den baraye ilagan no min bagi alse kianes dembara sitonyuni kadu ingalun in yal demba in wala dembara sibagi fialke dieto kuron alansi yesi koje ya fiaba marang ile tile ali atini nyelo to kainani dembara ile enne bulon mungkin ile kilman tuki nasin korki marang al to kurona nya na dentin aga dembe ile duela li aga mfingi tines waitin
1: se
0: diana ma kafi na ma fingi dina alway nga surma idin karse ma dik surma idin ne ko dio to koron na se surma kay nga so ku nya san kay tia a awle nan dog e ila u mungkin na sin yali ya khalas fa ilolen alqua masalan e a dio to burti na surma butirindi ila kay idin amin na duo to dog ba ma ba balan arifia yani madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal namagal itin dayinje ne erenje lial babayinga arang ay isikamu ilendalan kai kila ilanya haddu ba una kafi na bundi kangal area sa den ko jej ba mungkin na ngari sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
1: dogalang din ko edin isilladi
0: yani ko elaji jana den inan yani jirsin matinin ineni aldike na dogna yani abawan ko sur no girana kai dogala sur no muskor kinderinga iya ngasi no kundi ne zien sur korki
1: asiya sur korki
0: kalang urona na ka na ulenge na elekero albeski otarom romen ka na kania ile za da zeki kwe zeki dembar korgi nasin kwa iya jarno na spilan zi dongolo deni agar wata zi tungi anu du janu ko na ka di umi
1: nani
0: na wela lang o ile nyama agala la ala ko balam buko mini
1: ena namaske ingol na
0: kai namaske ingol na kai ngene ile lorin ko fa kisense ine jegil zeno kweti yas lomba
1: kweti yas lomba
0: yas lomba fa uto kai wala kwa na itai balan kwa de unsi koje jama
1: kwa
0: wala den ki utonga wala gal ridike ne yen den kumitia fa utonga de ka ni utonga itinga gaza so maran kina mu futto ni gwen kel kelesi ne kes ka lombo kese inal utonga ka in kese na lom fido en beren kelalan si indala ngala ka ba san ki tulin kar gidi e yago
1: e kwe na mai long ye kino tanga kikas riginga kilombin den jalom den bele na ken tengenga si ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kienga kwe ti simang aba jamu nas julngi ti pendek ai kamintia
0: ye do sarma
1: ye inas lombae ati alam main agil hilla duori lake barani nungi arang
0: lal kabye kabele ti pezi gi jawli
1: gi bas jawli neji ay jawal ge yelo neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duosi wada runyeba aba duo utonga wada fi awol riya san jawaba sin jawa bara allombi le jawon lombin dora jawon idina lombin dora duosi eri wada asfulniti ba na lombin lombing keng ke dual lombing keng uto abagi fi lot na nya inas ke bay nu kal ore duang abo foran diwang alam betul leu lolo abo uto atul aja wada tulia nyamba Yusuf Yusuf si kembar nga ake bana ro kabi namagal dikidik do en kama abak anan kwa gena kalde alba unai kwa sunga kaldia duodi kalamba ke e dembar ding na kwa alkarang nas marang kila mandanya sikuru full kwa nke mandanya si nama kabena skenge Yusuf iding ne yesi tulle kurnyol illa kila kwa ande mburu al nyangana kenga ala to doga kaimba uto ngaba tulle ngale tulle ngafiengi idi na embeleng alombi imbeleng atigi duo low ay low ba algi yellow uto ngase alan kila si tulle nga nama tulia api nama nyanga na borung den tabung den
0: kunu min jamin den tabu gawe
1: nyatin ke embar nga lia ala kele den tulia kai ke embar nga si ai sikwa alwar e duo hoke nana imberule ala ela ni nyanga ki den tulingi la ni nyanga namang abakuri apa apago atis ken dale masi inkwae abas donga petviana singqual anes nui rembia kem bar nga singor ngore nyem bang kamwa marang ye el na kem bar nga i wozel kem bar nga lokeli kawe namas mang ye tu ngana simbeleng lokeli ala boba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti lompi al utu lefia kwa nyeti si kasi delinga iba kwa nyeti si na namad yusibinde njurnyo na den seje ilompile ila ina jundina
0: ne si jundina ne
1: eh na kwa marad mungkin nan duen kwa elum bial ke zata na deng embir singa atike kin udo ngani na kin kangin delinga la lumpina si en kwa in to lay ya indigiti ajaba na jigiti kwa si jawye jialo to jiti si jaw adis kase oto jiti ya ila jiti si ati duen kwa jegela nas iwina sare fingines jisi fia kasigila kalta njerengel wala lombisi wala dinzuri si naji jang na tulia kya din tabunga lanja naji jaringi na jiti kwa si jana si kwa si jiti si julngi alankawa egal na kisinin lo mengyale ya
0: kise imbere sunga tarai na kwel dugara kwa kangi anas ingusi inankawe jimana tukidi imbere na mojo ange sinjwa maidi gara lomfile kaungi
1: lomfile ni kaungi
0: na alang lomfisi kingo hata kaba ingolundo hata zigi lomfisi ajelini ba oredo lomfisi ine maidi alang ajelba na yezi koronga
1: si
0: zenina din jalong wala gal kingo tonga din jayengi ngalgayin as lomba alang ki lomfing deng ere girgel wala gala lomfisi lomenyo kangi naka ina ngaming idin na lomfi domo ngajundi
1: si
0: na domo ngal jundi jetal ayi duwa jan ne kingol baningin jwa lombial domo jundi ne ken domo ngal dombore nina nige mara ngaba kel ne kingol kele dombore ne kelal ke tori jawli na nas gujja gal basingin jwa kasa awli batay ne ji alsin du mo yese
1: yang kwa en kam alang duwi ting aldi ja ala din dara ke na ji jawya
0: awja
1: na dombore akin na mayen keyngi na jurgulo kweli kwa dinga mungkin nan lo in kelivia al incoming a aba ila domore sija tulia alaiba na aba ila sija tulia alaiba ya jonas dinjuru le nja siye eri al asakona lombinke den kaina tulia ya den kaina tulia ya asamin lombinke kona lombinke wala jiza ja dinjuru le sanja lombi utonga dinga si tulia ngafi ba dara
0: hatta dinjis dinjuru le ndara njeringa yetu le ngafi ba egal ya fila nama gis injiwe nan ina lomvi fiya adigis duo gerenes imberen wala dombore lomvin kere la nes imberen insiala jaba kanye denjuri la selva
1: denjuri la selva dombore le bulon
0: dombore na inye lomvi beren ina lomvi beren duori la kena na nama seren gi in lomvi jamin ina lomvi ay nin dombora unde zisi dombora ker lombi ngende jitimbere kan indige na jiwa njidi zuri jiwa
1: kan firjem firje kai kamadil anina mamanga umit kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe nama ki bo na kori uiti inalba feteni
0: na jinzi mut akini nya da mangan ko
1: ya na ko mangan kirel na gen kuru si venga min inalba feteni al incoming al feteni in dombore injil na tawrat man
0: incoming egal kan na incoming ay za ne bele
1: incoming ana ala ji daki jona jegil namaki incoming a utus puing na le adenja utarai
0: ni asana zo itel
1: ki incoming amang utus puing na le adenja utarai ine kana ma wela ngi tiri keringa ngi nas easy being al diziti mena
0: jago
1: nas ki dai mborungi irgo ki dai mboru sunga skonganas derkai nama wai kibara na saba duo si jingo kinge algi kinga kainge le ngale kerul na kinge ala giskojo jena kawe na kongi na kuyegi na kingi king ba imbelen kilo pulaga marang otto aba jaunge na jegila kilo pula yen sur si ba in kiriwe nina sa dei si duo andirin irto alang matara jay manas ani yo yen sur tarang kingi na kienga kamba yen sur kinga si ngina asi tok audinga kunga le longa le marang nasin kumeno ha kia kwel bataranga lan kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi mota jabang nan ki mota jaka